0: lillahi tabaraka wa ta'ala.
1: Ah, kakati agamanya agakone duwa kumuoli. Mani abantu tuliba tuyingi rwachine jam tuliba tuyingire jana nange kanje ya galize njato yo twasomanga na ye oyo twakola twalinga na ye mu Uganda Mungu beba konye ko mwoli kwenjagalo mpye kitongole kimwe ekikoneddwa ko obo omuntu akoneddwa ko ngaliwe ali mu Kenya bonna bali wano mwe mubazala baganda bamwe mikwano jamwe ba obbi bamwe ba ogi bamwe nabo banonyaki katoloze eno shukuna bagenda kufuna yochi nti ba pale FM etekeyo efuna yobu kadde chikumi nedda fenna tunonya Allah banonya Mungu banonya Mungu kati yobu julizi wabano bamazeddo kwati wabananyi bitongole byogeddwa byonna era wali mpule yingira akagunti owayi wakola kino yingire jana gwe oyongedde kochi okusinzira kunfunayo kusinzira kuniyayo 0752 10 10 12 0752 11 10 12 elimu manya gasozi Muhammad Haruna elimu manya gasozi Muhammad Haruna otekako chonna choba osobodde mbagambi lero tuite ku Airtel yokka MTN ya chankala nyemu kwa katono tono jukire nteka tekeno njigala lero nze nganze mu dobozi lyange njigala lero mbagambi nadi wa kuchandika last week ni ngamba nedda abaddu ba Allah ni ubagamba ngebule dakika 5 genda bugenzi mzikiti mama situkabu situsina gamba tuetaga ye mituwala asatu aba mutegera Allah nga bazirina ni baleta bili bili lukumi lukumi tano tano kakana ziweze aba chidangi de wiki nedda abetaga Allah aba manyi Allah abagala Allah abongere tebalua tebamala kwe kwa atirira omuntu wana akuwa akuwera o wabanga alina nebaza nyaba basindise naye nga amannya gamwe sobodde kufuna kadde kabasoma basindisa emisana yonna bakoze ebimakoze mwenna abazze ku reception wennyini mwebale gw'oyongeddeko ki ampuliriza eddakiika ebula ntono nnyo ensonga ino njiggali oyongeddeko ki wakati nga nzigala ensonga eno mu ddoboozi lyange oja ulira abalala nga bakikoonako naye nze nkikomya leero ali kukulayo omuntu wa bulijjo teekako ebbiri teekako olukumi teekako omutwalo teekako ettaano teekako esatu oba ojja n'odduka oba osigalayo falhamdulillah kyonna ky'oba osobodde abaana bebasudde waliwo seka gambi abaana bebasudde mu kaabuyonjo abaana bebasudde kasasiro abaana abatayina mwasirizi mama yafa tata yafa waliwo mwana badde atambula ku mitimbagano waliwo omukuba namulire bannaffe abadde atira omutambuza Mungu naye nsaba amulungamye amulungamye amuyita SB4 walaba kugundize nga yagenda nakwata omwana oyo na muteeka mawulire walaba omwana gye yatuuka kato yakole ekikolwa ekyo olowooza Mungu agenda kumusasula ki agenda musasula bibi abula keki kulungama agenda musasula bibi abantu besa awo chucho ka waba musilamu kimuwese jana ngane wata damukola kintu kirala kyo nanafiirawo jana direct just yakola muddaki kazali abiri kwa satu goko ogase kochi kati abaana abo abalabikira maulire bali bulungi basoma abayambi bajja ne babayamba goyambi ikani otunulire 15 nogenda ku muziki tugwe bali mu fundraising abantu nga bawaayo bukadde n'otya n'okujjayo.

tano zo nozi sirikira. Kakati ke kaseera fete tulina komo. Ebibiri omuzimbi oyo azimbe ekizimbe kino ajja bigulamu amazzi. Ajja bigulamu amazzi anywe ku tuzzi ayongereko bulooka. Omutwalo gujja kwongerezaako gugule seminti. Okikola ku lwa Mungu 0752 kumi n'emu kumi kumi na bbiri 0752 11 10 12 0752 11 10 12 0752 kumi n'emu kumi kumi na bbiri Elimanya Gasozi Muhammad Haruna. Katulaba kaga amanya gweteekako. Zijja kutuuka direct. Era y'omu kubali mu nsonga z'abaana bano mu nteekateeka eno. Abali ku mitimbagano gya ku mukutu gwa Pearl ogwa TikTok. Mutira omulabanga ajogingamu abajjukiza. Baganda bange. Tukimalirize eddakiika ebula ntono. Saagala osigalire. Saagala osigalire empeera saagala zikuyiteko. Saagala mpeera zikuyiteko. Abaddu ba Allah babikola. Olaba Mungu mukyusiza bulamu. Gwe ekintu okikola nga kya kusaaga nti kale kammalega. Ekyo nakyo Mungu akikoleramu empeera. Kammalega teekayo. Ekyo nakyo kifunamu empeera. Oyo nno ye Allah kye kyenjawulo. Gwe nkuwa ekintu mu busungu labo obona akirya. Gwe ne wogamba bugambika.

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Nkoba zambuko, zeja zo kambunya. Atobu langira wa muhafu. Kwe korela, fungiza tukore. Fungiza tukore. Mu program, etulio mukeze. Etulio mukeze.
2: Okay, kwebaza gwe naye kumide kula lyo muntu wabulijjo ne kugamba nti no webale nnyo webalire ddala tukyali mutulya mukeze akanyumero ketugenze mu kakufungiza kukola atumwagala oyigo okubeera ng'oli mukozi naye ate ebiwalwo ebivulemesa okuba omukozi ddala ng'oyina ebirwadde ebikubala embirizi soka wejjanjabe bulungi owone bulungi nnyo osobole okuba ng'ateogenda okola omulimu ogwo gw'ogenda okukola ng'oli mulamu bulungi nnyo buli lwa Friday oba buli lwa kutaano buli juma mbeera ne ba Regan Natural Life Massage Center wali abasangibwa ng'oyise ku nkulungo ya Kabaka ku ngalabi yao neweyongerayo maaso n'oyita ku Starbucks ku mukono gwo gwa ddyo ng'ova Kampala ojja kubobalaba ate oba ng'ova side zeri ekabuusu n'oba ng'ovira eri waggulu lubaga ojja kubeera ng'ate obafuna ku mukono gwo ogwa kkono gwe ndi naye mu studio za Pal FM kansabamu atubuzeko aye tulabe kyatuleetedde olunaku olwaleero wasizote nno musawo
3: nasuze bulungi nebaza Katonda n'aba basuze obulungi era abakyali abalamu mwebale kuba balamu Katonda mwebaza olw'okubeera nti ndi ekyo kyayagadde mbeere Regan Natural Life Massage and Herbal Center nga bakugambye obuvunaanyizibwa bwaffe kubeera nti tukwataganya n'okufulumiza ddala oba okulwanyisiza ddala oba okukendereza ddala endwadde ezibadde zimaze okusimba amakanda mu mibiri gy'abantu embiri gy'abantu gitawaanyizibwa omuntu n'ebyokukola ne bimubula oba ne bimusobera oba ne bimulema ampuliza omulungi ekindeese wano kwe kubeera nga nnyongera okukkaatiriza ku biki bye tuyinza okukwataganiramu ffe n'omuntu yenna ayina enkenyera yonna oba ayina ekirwadde nga kibadde kimutawaanya era ng'otambudde wano nawali ekiteewalika kuba nawe boonoonya kwerwanako ampuliza omulungi ffenaffe tuba tulina okulaga nitwegatta ku abo abasobola okulwanirira nitubeera ng'ate tusobola okukola ekyenjawulo osanga Katonda ayinza okutaasa nitubeera nga tusobola okuyamba ampuliza omulungi nga ntambula naawe Regan esangibwa nga wakatukali ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabya isa ku ngalabi katono ku mukono ogwa ddiyo ekyemmanga waliwo Red Cross opposite Red Cross waliwo Starbucks giyiseyo katono nga wakagiyisako ebizimbe bisatu ekyokuna ekyo kye kyaffe ampuliza omulungi njagala obeere nga

0: kwekubeera nti njagala obeere ng'ofuna ennamba ya ssimu eno kuba n'endagiro nayo gikwate lukuso gwalina ekirwadde kyonna ng'otawanyizibwa obanga olinayo omulwadde yenna fe abaavigani yandireeta nitubeera okukuba wennyini kwe kubeera nga tukola ebintu nga birambulukufu kubanga tukebera tujjanjaba ne tutaasa era tutaasizza abantu bangi ampuliza omulungi ampuliza omulungi nja kuba nkulandulira endwadde ezisinga okusimba amakanda mu bantu ziringa nga musanvu zeetoolera mu ndwadde nga musanvu ezisinga okuba nga ze zisinga okutawaanya emibiri naye nga sinaazikutuusaako nga be nkuwadde endagiriro endagiriro ya ssimu yaffe kanjikuwe naye ogifune ampuliza omulungi nga natandika okukwatagana naawe tubuuze ebibuuzo baako ebibuuzo by'obuuza mbadde nkuteekateeka okubeera nga ojjayo ssimu oteeke ennamba ya ssimu eno mu ssimu yo oba ogiwandiika awantu obeere ng'osotukubira ampuliza omulungi ennamba yaffe ya ssimu gwe ayandibadde ayagala tukolagane naawe mu by'obulamu n'okwebuuzaako esooka erizira 7478
1: 5-2
0: 7-8
1: 89
0: eyokubiri erizira
1: 7-65
0: 3-2
1: 6-2
0: ezikuweesa ennamba za ssimu ezo ampuliza omulungi kubeera nga tusobola okukwatagana kubeera ng'osinzira gy'osinzidde ng'olina eddembe eriyinza okwebuuza ku bakugu ngaffe abaregani abeeteeseteese okuba nga tukulwanirira n'okujjanjaba okuba ng'osobola okuvuunuka ebirwadde biyinza okutawaanya ampuliza omulungi tuyina enkola zaffe za mirundi egiwerako ddala ekisookera ddala tukebera mu bukugu obw'ekitalo nga tukozesa ebyuma bikalimagezi sikanzi ezisobola okuba nga zitangaaza oba kamera zikatangaaza bulamu ne tubeera nga tusobola okulengera ebuziba mu ndaayo yonna bw'obadde oyinza okubeera nti naawe tutegeera kumanya bulungi bwayo oba bubi bufumbekedde munda tusobola okuzuula nga tukozesa scanning system enkola y'okukozesa kamera ezo ezitangaaza bwe buli katundu konna ne tulaba embeera bw'eyinza okuyimirira tugyesigamyeko nnyo so tukebera ne twekakasa ne tumanya kiki tuyinza okutandikirako ampuliza omulungi eyakatwegattako ng'oli ku palo FM manyi bulungi tugenda kutembeeta otegeere bulungi nti Regan tusobolera ddala okukwataganya enkola yaffe ey'okubiri tusobola okubeera nga tusisinkana ng'obadde n'ekizibu okugeza abantu abalina ebirwadde ebyo ebya puresha abantu abalina endwadde nga zikwese munda naye nga zeetaaga kufulumya abantu abalina obutwa nga busukulumye nga bwetaaga kukendeeza abantu abalina nga obadde olina chemicals nga zandibadde zifumbekedde munda nezireeta obuzibu obulala ne zidobunkanya ebitundu byaffe eby'omunda okugeza ng'omutima okugeza nga ebyenda munda omumuyiza okubamu ebyenda nga bisobola okugoya bulungi emmere okugeza ng'ekibumba ensigo ebitundu ebimu ebisinga okuba eby'omugaso mu kutuyambako mu kutambuza obulamu bw'omuntu akalulwe amazima tubitaasa nga tukozesa enkola eya detoxification detox kitegeeza butwa naye okujja obutwa mu mubiri oba ebitetaagisa ne tubifulumya mu mubiri nga bifuluma nga nawe obirabako abantu abasinga obungi bwe mubadde mujja mubadde muyayanira nnyo detox era mugyetaaga oba oli mulamu oba oli mulwadde omuntu yeetaaga okubeera nga yeenyumunguza n'ajja obukyafu bwonna mu mubiri nga bwenkomawo yakatwegattako ogenda kulaba enkola gyetukolamu detox ampuliza omulungi ayakatwegattako tusangibwa awo ku nkulungo ya Kabaka nga wakagiyisaawo katono Starbucks petrol station ogiraba naye ogiyise katono oyise ebizimbe bisatu ekyokuna we osanga Regan Natural Life Massage and Herbal Center we tusinziira mu bukugu bwaffe oba okujjanjaba tuyita mu kukebera ne mu bintu ebirala okuba nsobola okutaasa obulamu bwo ne budda engulu bwe badde atawanyizibwa naye ng'obadde otwetaaga nze ekisinga okundeeta wano kwe kuwa endagiro yaffe n'okuwa contacts ezibu oba kwoyinza okusisinkana n'obuuza ebibuuzo ku kikwata ku bulamu bwo n'obuuliza munno oba niweebuuzaako ampuliza omulungi ampuliza omulungi ennamba zaffe eza ssimu eri ku WhatsApp yeeno wammanga elizo 7 8 5 8 9 9 8 9 8 eyokubiri elizo 7 6 5 3 2 6 2 9 9 lwaki tulemera nnyo ku detox oba okubeera nga tusobola okwoza omubiri ne tubeera nga tutaasa ebitundu eby'omunda waliwo ebintu bye tutamanyi nti omubiri gutuuka ekiseera ne gubeera nga gufumbekeddemu ebintu bye tukozesa nga tebifuluma nabyo birina kufuluma abantu abasinga obungi bafunye obuzibu bwa pressure olw'okubeera nti ate bakozesa nnyo obukambwe bw'ebintu nga bino wammanga nga bakozesa nnyo butto butto bw'asukkuluma ng'omukozesa buli kaseera asobola okufuukira akabasa ate n'ofuna ekimbe kya pressure kubanga emisuwa nagyo gisobola okukeewa gisobola okubeera nti amaanyi gagiggwa gisobola okunaanuuka gisobola okugaziwa gisobola okuzimba n'ofuna endwadde ya pressure ampuliza omulungi kati ng'oyagala okwewala ebyo byonna byonna omuntu yenna yeetaaga detox n'obeera ng'osobola okunaaza emisuwa ne gibeera nga kisobola kuleeta kirwadde kya pressure jjukira nagambye nti endwadde ezisinga okubeera nga zeefuga omubiri ziri 7 zeetulira mu nnamba ya 7 ekisookera ddala nakugaye pressure mweri tusagibuusa maaso sukaali mwali era ennaku zino bw'ogenda embaale tufunye amawulire nti sukaali amaze kati okubeera nti asimba amakanda mu bantu basinga obungi ab'embaale ne pressure ampulisa omulungi abantu ba stroke ekibaliridde stroke kwe kubeera nti ebiseera ebisinga entambula y'omusaayi mu bwongo oba ku bwongo amazima gatya okuba nga ezigama olw'emisuwa okwezingazinga ne gifumbekeramu oluusi obutto oyo oba ne chemicals ze tukozesa nga zandibudobonkanyiza nnyo omubiri n'osisinkananga omuntu afunye stroke emyaka emito oba emyaka egiguzeemu kubeera nti emisuwa gyesibye so endwadde z'emisuwa zonna bw'oba ng'ozitunulidde ziba mu kubeera nti omubiri muli munda guzigamye emisuwa tekisasobola kutambuza bulungi musaayi ng'oluusi n'amazzi g'onywa matono ampuliza omulungi nkusaba bw'obeera ng'oli eyo yina ekizibu kyonna ekiyinza okujja nga kikwagala n'emisuwa amazima nga tonnakufuna bimbe nga pressure ne stroke nkusaba busabi jyangu urigan obeere ng'osobola tweyambisa tukebere kuba tusobola okukebera ne tuzuula obulamu bwe buyimiridde obw'ebitundu eby'omunda ampuliza omulungi abantu abasinga obungi balina ulcers ng'amazima takebeddwa okumala ebbanga ne nga amaze emyaka mingi alya buli naye nga tamanyi nti oluusi byala birungi oba si birungi ampuliza omulungi ulcers tezijja buzi zijja zizimba buzimbi n'ofuna amabwa tezijja mulundi gumu zijja zeegattako zitandika okubeera nga zijja ziwaata akabakatati katono ne kagenda nekagaziira munda eyo abantu basinga obungi bagayalire ulcers naye nga ulcers zittira ddala naye nga kiva nabyo ku byakulyera by'olya obyekenneenyeza jangu tulabe munda mufaanana mutya tukole scanning eyo ate ku ssente ezitali nnyingi mitwalo giringa nga 3 mitwalo 3 tusobola okukola scanning general body check up eyo ya mugaso ku buli muntu yenna okukebera omubiri gwonna netugwekenneenya tukakasa nti wano walungi wano si walungi n'otambuza emirimu gyo ng'ensi bw'etambula ambuliza obungi abantu abasinga obungi balina emigongo naye era omugongo ogukuluma singa guba gukulumye oluusi kiyinza okuba nga era n'emisuwa gyetuzze oba tegitambuza bulungi ntambuza yo ya musaayi ng'oluusi kivudde n'okutuula nga watuulira emisuwa egyo ku mugongo gwa wansi naddala okugeza Nejibera nga mwini obu suwa yunga wako uwe nga uwezibie omusayikuta ni kukutuwa ni kukutujira mwini munda. Nungulivo mgonga kukutujo kama nungu kamazi. Nekutuka nungulivo eyo kubera nga amazima ekutuwa rati mkuteki kwa mchipie. Oba, nungulivo nga kwa kubera njo kugumba kuno. Obe kache kukunkizi amazima kwa sese tuka. Ewa ndura na kubera njo kukukosa nyo mungkola itali ndufu. Obo kweba shogumi. Ambulizo mrungi. Boba mwese kurigani, tukebera, ye emphasis. Omundi ye na yeta kukukebera omubili. Omundi yeta kukukebera anti agogoro omubili. The principles de sokta mzogramu. Apulizo mundi ya katuwe katako. Ungotua agar kutubu uza kuchibu uzo chona. No kutuwe ya ambiso kumanyo ogramu. Betu inzo kutambuza na hao neyengkola gano jizimba. Kuyo ogramu. Mkusaba oje. Boba mwese kumkuru ungo ya akabaka. Wali mengo, wali kupajira engalabi, ya kapaka. Jise o katono, mumasu walu stabix mkona hao. Isa stabix katono, ebizimbe bisatu. Na ye chokuna, chechafe. Bobango uzengo, ina joyu sinzi kukuba simu. Obango zebuzi. Ama zime namba zino, zikutongo ze, obelengo so kutuko urunja, ino tubo zebibuzo. Iwale kula mungo. Njikuwa ngeleo murundi, kwa katuwega tako. Manyo ulizi, oba kuteko ponji zo uliza, niwe gombe namba simu. Kwele chechandese, ojikuwa, uwelega tukuwa gana nawe. Okupe uuzeli uzo vyo mna. Namba simu ya nizilo msambu nya munana.
1: Noti msambu nya munana.
0: Atano mubili.
1: Atano mubili.
0: Msambu munana.
1: Msambu munana.
0: Chinana mumuenda.
1: Chinana mumuenda.
0: Eyo kubili. Ya MTN. Elizilo msambu mkaga tano.
1: Noti msambu mkaga tano.
0: Asatu mubili.
1: Asatu mubili.
0: Mkaga mubili.
1: Mkaga mubili.
0: Mkaga mwenda.
1: Mkaga mwenda.
0: Akana lekeko kujukiza. Kama kusoke mkula genji kujozi mwenda devono. Bujira mkula ya dabo dabo kusanya ula mtu. Waluwe mkula de ngazo zeja bili bili. Na hele zima luku ingile bili bili. Ama zima ula mwenzo utasikaza. Wekendi leze new pressure. Kuba pressure jau ea wansi na ea wako. Ezo bili. Kwa dea pressure, chofura manti efuse na mwana anda, mwana mwaba. Siba kande, siba vubuka, siba chala, siba ani. Ambulizo wa mwungi sukari, na ya jira mwungi kabi amirungi ebili, yonaji ya kula kula, mwekende leze nyo, ambulizo wa mwungi. Sukari yo asoka, wapa type 1, ni type 2. Oyonaye wa kula lenyo. Stroke, na ye ajamu mitu mwungi kabi amirungi ebili, jisibu kwenye mwunda wana, ni wapole na ebike vila ebili. Na ya ambulizo wa mwungi, stroke wa ebange ze, esolo kuleta, echike chisoka chweta ischemic stroke. Ele janga mini stroke one kuwa kaka tundu wakatona. Nona kwa mbukua ngobavu, oba nofuna masanyazi kuchitundu echimu. Ni wajone stroke yoko we, jibaita hemorrhagic stroke, esolo bane kwa vye misuwa, ejobu ngojo na, noveranga tucha asola kwe inza, amazima, noika no musai mbongo, orusi mepia wabulunji, abadaba singo mungi bali ischemic stroke, oba hemorrhagic stroke. So, endwade zizija double-double, zigende zizi. Arusaz, zo zine chenja ulo. Arusaz, zizi mungu kabi amirundi msavu. Ni wakwade zizi mungu kubwa common, era zili bili. Arusaz, zo mubienda. Ne arusaz, zizi mungu kusimba mungu mirogo. Mungu mirogo. Na yenga, era kutumuli ya kwa debi ribili. Senga arusemu, senga ichikacha arusemu chikusinga, chikuingila munda. Chisoro kule bubakitiriyo buso kule watu kutambuza ni mubelanga kugenda ni mumumiro umundu mubelanga ufuna alusa za mirundi ebili ze gendeleze ampulizo mrundi so njaga langu sabe gwariye ya ampuliza nga obadu ino kweke ngila obama wadibali no wetavu obuse sinka na Reagan natural life massage okukwa ataganya na wadengu kuenda gili ntibo tuka kunkulungo ya kabaka kwa kungalabi. Tangula koka tunu kumkono uwe chengu. Obo kwa diyo. Isa Stabex Petrol Station. Bojisa uka tunu. Isa bizimbe nga bisatu. Echo kuna checha futu sinzira. Futu nungu kumkutasa. Abando bajako. Evi sinzo bata ambuza maruwali. Nganaba singo ugunji wa ina mwaruwa. Mungu mlaamba. Ambulizo mlunji. Asiko ulamu, tasa mkono. So, abarigan, natural life, Masaja Double Center. Ngelo twebuzeeko babo gy'osinzidde olumu omugongo ogwa wansi ne waggulu olina prostate gwa omwami ampuliza omulungi enodi ya prostate neyo mungu binalinyengala okukomekeza nayo nga nkulaga nti prostate mu basajja amazima abasajja nsanvu ku kikumi abagenzi bakula mu myaka emyaka 35 oba 45 n'okwambuka waggulu balina prostate enlargement nga atandika okuwulira obubonero obw'okufukaafuka alumirizibwa mu ndira muno atandika okulaba nga amazima takyasobola kuyingira bisenge ng'omusajja yandibadde yeesobola nga amanyi g'ekisigala yinza okwesalira ddala prostate olwomaze okuwamba naye nga tonaba kutuuka ku levo ya kufuna kansa kubanga prostate esobola okufuuka kansa nkusaba busabi ojje kuligana twongere gyekenneenya egaziye kwenkana wa tusobola okulwana obutalo batulina eddala erisobola okugirwanyisa ampuliza omulungi ne tusobola okuba nti tukutaasaako gwali eyo ng'obadde mwami ng'olina ekiyimbe kya prostate era okyeke nga baba kikebera ddala jangu tubabenga tusobola okukutaasa mu mbeera bwekyo so osobola okutwebuuzaako oba okututuukako ng'okuba ennamba za ssimu zino wammanga ampuliza omulungi 0758 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 offer, free
1: okay.
0: offer. Tuwelenga tu kwa kwenye nyumbiri kwa fe. Tuwe gumi do walero. Gua abadengo liye, gua na chuo kwa kuboza. Mkuu de namba za simu hizo. Nsabo zinyo hizo ya mumbeja. Mkuu sababu si demo mundo kusemba yo.
1: O kusemba yo.
0: Kumeleza programu yeno. Nebo bango ya kurigani. Tosuka banga ya kuwa de. Ya wicheno. Wicheno na kuwa kanyama. Bani weekend yeno. Ni wicheja. Namba za simu hizo zino wa manga. Zilo msambu nya munana.
1: Note msambu nya munana.
0: Atano
1: mobili.
0: Nsambu
1: munana.
0: Chinana mumwenda.
1: Chinana mumwenda.
0: Eyo kubiri zilo msambu mkaga tano. Asatu mobili. Mkaga mobili. Mkaga mumwenda.
1: Okay.
0: Zibadhi kwa sabu. Kwa zeso ubaka. Kwa simu uze. Tuja kuyamba. Mumbela yona. Katunda kuja galide. Jamu wakaganyi.
1: Okay, wabade kubango badeko, wabade muuli za mulonji, tugenda mauli la gocha mwujivu, kuhagaliza kusibu mulonji ya kumata kumina pira wida.
2: Mkuba za mbuko, zejazo kambunya, atobu langira wa muhafu, kwe koreda, fungi za tukore, muprogram, etulio mukeze.
3: Twinbrook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, lia chisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eigilize vye mizanyo, ahomu ni vye mikono. Baso misedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nganaba izi, babalabirida bulunji dala. Basula bulunji, balia bulunji, erangi somero, lili na bulichimwe chetagi somo izo kusomo bulunji. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, ahomu ni library. Twalu mwanu muandise, ku Twinbrook International School Chitez Bamba. Eranga baigiriza waizi. Okuvira dala kukinda gateno kutukira dala kuchibine cho mukaga. Basa nguwa Chitez Bamba. Mukasanga titauni kanso. Erango kumanyibisinga o. Kupa kunotu musambu bili. Nkaga muemo. Nkaga mubili. Abili muemo. Nenotu musambu noti emo. Chinana munana. Atanu munana. Nsambu musambu. Twinbrook International School. Nurturing a generation of character.
2: Isawa zigenda kuwira satu ezo kumacha time check ekurete dua
4: mungisa kukuru wapalo Africa Radio bili abrimu mkaga kukukusaba kwa banje pwamu kusembereza kumpichi nyana mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusanda gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mmoja tusome jangu na chopunda tusensera katare mmoja tulebe mchibutu inso kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nko nkoko, embuzi, sako nentezo rulio, okulime mwanyi, kokoa, sako nukukita kwa mutindo. Ukutanika nisawa bilizo kumata, paka kusawa kuminemu, nga tuso mabusomi, tu ingi nina mituwale bilizo ka. Funa tiketi yokati, jangwa nukulisabshuni ya Pearl of Africa Radio, oba, kwa AK Slimki Book Center, oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili, kuminemu, kumi, kumina bili,
5: ojitwa,
4: shupwe vasa, banachungu mkuchile mali uve China,
5: kivuwa. Okuva mu bidiko onayongera ku byonsa bya mukyala wo gula White Star Magic w'obuwonga okuva ku dduka eri kuli okompi oba supermarket ulira ekyamagero ekikumi engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna.
6: Ifriseg aziyiddwa nesiba ku bika bya bizinesi ebipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja abenyigira mu byobuzimbi abafuna mu kugula okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba abenkola ya kalimagezi oba information technology abatutuusaako amasannyalaze amazzi abalina ebisulo bannabitone abalina ebifo ebiwummulirwamu abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababoodabooda ky'olina okumanya nti enkola ya Ifrisi weri kukwanguyiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguirwa okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds n'olwekyo tobeera bubezi ku nkola ya Ifris wabula gikozese okuvuganya mu katale.
7: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
4: Kakibula kasira katono dala janguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na hachasi nzobu nene mugwanga fungisa tukore wa Pearl of Africa Radio bili abiri mumukaga waliku Tokyo Restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pearl FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wanu ku Pearl FM ku Infinity Beauty World echengira wamuna ku AK Islamic Book Center sina chindi ngoyita ku noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili fungisa tukore Pearl of Africa Radio. Ginekusomo isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
8: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo molempe. Ship with us. Banachi yungu mkujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabi kwenzuweza abalichika. TV1. Woman Mehmet. Events.
9: Ngati ganaba kubutikira gwanga. Gaso kira wano. Tuga kunganya, netuga sunsula, netuga kutusako, ngatega chayo cha. Ganuke maulire, ama ulire. Agocha, Kupal FM.
10: Kukulitidua. Global Paint, a reliable product.
11: Kusiringi, tukosa Global Mat. Ate mundane, tukosa Global Silk Vinaido.
12: Singa kweta kwa
11: wabwe. Wabwe, tukosa Global Weather Quarter Emulsion.

0: Kuchikumi, mumu sa waktizi mwenda, Pearl of Africa Radio. Mwewa linyo, akadi katambuli di Dala program, tuli mu News Hour, ndi ne mchara kuthumu Shatra.
1: Naam.
0: Wali wano, ya kola Monday to Friday. Fatu njiga kubu njizi wano, na fendu jene tukola. Jagera kongera kujukiza, ntitu ina wanda batu gubirida, ila batu wagale nyo, Shatra wanda batu wagala.
1: Njagera, na wakwagala.
0: Minatu wagala, mkwana mga honeno jambaru mkuve, wakubali mtunde yovusoga, mkonsu njiwa isa Bukoli North, yanga matava kupal, ila programu eno. Mwebali nyoku wantu kumuli wali mkande wangu Moses Chaze mkande wangoyo wali mlondon watabali London mwena tuwagala nyo
1: ne by the way bali babiri ne haje Moise mtumlalu kaka bali mlondon ate nechila lache mogata bana aseno
0: bwane wa aseno wache baba anjagare nyo ye Moses wali juli wa aseno
1: bwana bana aseno
0: kachikeze choto change ya chitu ukiriza kuvichiro to change one day one time nino kukulaba omuntu ya live nga CCTV ku kisawe cha Emirates katabo chiwa ndi Moses Chaza ali mu London natusedda natusedda ali London ni ali njwali chivude mu 20 London ni Java ni abatani ba tita Java va uchenja gara kati London yao aha chawe dedda kale wale nyo tuagala no tuliza dewa kwa za mwena bali wali mubu walabu mungu wali pale FM wali mwanga mchondo cha walabu mwena tuagala nyo wali mwetundu ya South Africa niba nafa watu lida nyo wana kumilira ane Congo, Kenya, Rwanda na barara mwena bali nyo kuteka mwama ini mungu wali bado gabanti tudewa
1: mbade wali story ya police onakuralero elanga omwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano wacho Rachel Kawala yayogedde era ng'ategeezezza nti waliwo ekibinja ky'abaana abavubuka bwe batyo balabikiddwako mu katambi akamu ku mikutu migattabantu nga baliko munnaabwe ate omu ago bali mu kkuba era nga polisi e Kabalagala yasobodde okukwata abavubuka bano ababadde bawerera ddala 12 nga bali mu myaka 14 ku 17 era nga basinga babadde mu siniya esooka balabikiddwako nno mu katambi akabadde kasasane ku mikutu migattabantu bwe batyo nga baliko munnaabwe omu ate gwe babadde bakuba katufuneko ku ddoboozi lya Rachel Kawala bwatyo nga yogera ku nsonga eno.
0: Okay.
2: Sambi akasasani demitimbagano kanonga kala gabalenzi abalumbye munnaabwe era omukubbo namukuba punch ya musudde ekigo nga twagala okubategeeza nti abalenzi bano tubaina mu kadukulu kaffe nga polisi yaffe eye Kabalagala yakoze ekikwekweto ng'ekikwekweto kino kyatandise olunaku olweggulo nga 17 paka olunaku olwaleero nga 18 September saawa 8 nga bukya abalenzi 12 ne bakwatibwa nga bano balabikira mu katambi ako akalaganga akabinja k'abalenzi kalumbye mulenzi munnaabwe ono ne bamukuba punch mu face nga n'oyo eyakubye munne ekikonde mu face naye ku mwali kwaba abakwatiddwa ng'ono wa myaka 16 ate nga asoma siniya esooka nga okunoonyereza kulaga nti akabinja kano konna bali wakati w'emyaka 14 mpaka 17 nga okunoonyereza kulaga nti bino byali mu kitundu kya Nakibinge mu Kibuli Parish mu division eye Makindye mu district eye Kampala nga byaliwo nga 13 omwezi guno ogwa September nga neyakubibwa ekikonde ng'ono ali mu kufuna bujjanjabi nga kwolwo lwennyini yaddusibwa mu ddwaliro naye nga we twogerera baamusiibula ng'afuna bujjanjabi gye babeera e Nakibinge mu maka ga maama we ng'abakwatiddwa bonna tubaina mu kadukulu kaffe okutuyambako mu kunoonyereza n'okubabuuza akana n'akataano butya bwe bwatandika lwaki bakola ebikolwa eby'effujjo nga naye ffe tweyongera okuvumirira ebikolwa ebyefujjo ebikolwa ebyokutwalira amateeka mu ngalo ng'era bano abakwatiddwa bagenda kuba bakangavulwa ng'amateeka bwe galagira.
1: Okay, oyo ye Rachel Kawala bwati ng'ayogera ku bavubuka bali myaka nga 10 to 17 bakube munabwe 12 bakwatiddwa era nga bakumibwa ku poliisi.
0: Poliisi njagala tiyo Uganda oseka buuka aba Katemba ali mu kibuga wansaawo
1: Katemba chaje
0: poliisi eganya ba EPL y'okwekalakaasa
1: Pasi lunaku lubadde lwa leero we bagenda okulumba Turkish Embassy
0: talaba bifaananyi ne babakkiriza ne batambula nye be bava gye babadde balaga mpaka ku ofiisi. Nza gusosenza okulaba abantu nga batambula nga bekalakaasa. Ino gavumenti yano eyina ebyafaayo yakekalakaasa oluzo gwe mulimu gwakusatu. Kimanyi nti bali Museveni yekalakaasaako?
1: Ngalagawo.
0: Nga wakanyimbuzi. Ei, tewaliwo mu kibuga, ekibuga nga bakisiba. Nayagaasa agalanguzi naye ng'ate ku mikolo kwe yali atudde ekkololo ng'ate abantu be baganda be bali b'enguzi nga batudde nabo baminisita ba prime minister baani abo kabaka katinga bugandi bannange omuntu ono Museveni naye kalakaasaako n'atambuza ebigere mpaka kololo kati leero tulabika ekibinja ky'abantu kivaawo wali cricket ovaawo obudde budde ni Katemba wawo n'omunga atusaasire obubudde twandibadde tukola oba sente ezituziteeka abantu awalala naye ng'okuŋŋaanya n'obateeka kukuba mu mbeera ate poliisi n'ogiteeka wali kata ate abakwata tunaifaana ebyo mu poliisi ate mwemuli abata abadde NRM mobilization team naye nga bali kusaidi ya poliisi n'ate bakwata be NRM.
1: Jona Kansel, Kensel Novaka, aba Advanced Solution Property Dealers Limited, bagambye gulandira yako okwerega n'abapangisa bazokuyambako okuddukanya amayumba go, okubanjiza amayumba go, nsako n'okuba nga tebagenda kuba nga bagoberera abapangisa bano, okulaba nga ate tebaddukana bintu byo. Bano nno basangibwa Kawempe mu Kirokole ku kikubo ekidda ku muzikiti gwe Wambogo, era ogenda kuba bakubiraho ku nooti 7.5, 4.6, 6.8, 2 ne nooti 7.5 noti nya 3.8, 2.8 bo aba AK Islamic Book Center basanga wali ku City Best Complex edi yaitibwanga Mkwana Arcade awalinga Centenary Bank olukundo lukenda mu Container Village era nga bagambye nti bakutuusaako ebitabo by'Obuisiraamu byonna ebikozesebwa mu masomero balina Quran mu size zonna ebitabo bya hadithi ebitabo by'edduwa era nga bagambye nti balina n'eddagala ery'ekiwalabo abatawanyizibwa ulcers abakyala n'abaami abaagala okwelongosa baina zaudi ezeunya obulungi obubane obwenjawulo era nga baina ne perfumes ezekiwalabo ogenda kuba kubirako okumanya ebisingawo ku noti 7.5, 3.7, 3.4, 5 ne noti 7.14, 14 jona rush tetusiba
0: tufano genda salira
1: alinako lwaleero ngenda kusalira wano ku 2k
0: genda salira 2k
1: wano ku 2k waliwo obuzikiti
0: mkono gwange Shafiki akutumidde Shafiki kolera okubirali Shafiki mkono gwange wadda tuludde sibwe bali nyoku bantu kole kupal nyoku bantu koli ndabira madam Fatuma Mbazira Fatuma Mbazira basa bachali achali basa
1: Bilali eno wano voice mtu kambe Bilali mbadde kati nkomye mo
0: wano jise
1: ya suspense ngambe Bilali
0: ya kachiri
1: Bilali nyingi Bilali redi
0: ya Bilali ya kachiri nina ya bantu ndoza nabayizi bafa basomera ndoza bayizi nga bantu satu bana basomera ko wano twagala bebaza okwali Fatuma Nansubuga okwali yali Shekani linya livudde mu mutwe abantu nga basatu basomera wano twagala bebaza mwenna mabali nyo kwagala para ndanyu banabirale mwenna bashi tuvano
1: Na mwebale nyo kuwate nga mwadeko, mwebale kutuagala, mwebale kutuuliriza, tubagaliza juma enonji. Iyo nako oralero. Mama wange Haja Jerebinti Abubakari, Amira Tomasi Jamia Ichireka, kuwagaliza juma enonji, ne tata wange Hajita Ibusegiri, nyamanyito nyonga Hajita Ble. Wana Chireka, mbagala nyo baganda wange, mikwano jange, avana wange, kusano mwami wange. Tisinkana sabiti jenshala.
0: Kimina kawa kizibu mpira umuna.
1: Jena katinda ba John Twala.
0: Njenga tumi na kabo wakiziba United. Mwebale nyukuruwana. Mwebale nyukuruwana. Mwebale nyukuruwana. Mwabase ni wistaba tumi ni nsonga ya famijimanyi.
1: Nsongaji.
0: Nsongaji. Atife tuchasabirua. Tuchasabirua.
1: Katuwa sabire.
0: Ati mtu sabira. Tuwezabu ya wazakati. Okay, bye-bye.
3: Kibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kurakurana. Hachasinzo wunene mugwanga. Fungisa tukore Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku Tokyo Restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wenu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamfu tano bili. Kuminemu. Kumi na bili. Fungisa tukuru Wapalo of Africa Radio. Ginikusumwe siku minarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
4: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
3: Jin Boss. Awakutusa kutukutukwezo molembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuchanjabu nsweza abolichika. TV1. Woman Mehmet. Events.
5: Banange mpulira nkoye mtambude nzunze bagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
6: bulungi
5: mbadde nonya we bana baluze nkoko
6: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
5: mukambye siri mukadde nonye wali nkoko
6: nkoko bazaluza ku good farmers namuwongo
7: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ko obukoko bulungi obwoluna kulumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 jokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office eziza Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211463. Oba ku 0753588881. Good Farmers, kurenko kenunji eziza amagoba.
8: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizo omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku bei rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kusa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special book Umulichano zaabana, ubuzanyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwetorole nsi yona. Wefu ni start time uzi sola S130, kushirize mtuaru kumina msambo ezi soka, uru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku.
9: Start time solar, power your life.
3: Kalefem. Kukusaba kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Gwina, ayagalu kubika. Ubu kulanga. Uinopo baka weno wenjaulo. Boye galu kutusa kiri ya mantubo. Katichi wede, jango tutekizeko. Ubu baka bubu sumwe. Mubirangu pia febi njaulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tuwiku mnyewo. Kusawa musambu zanyini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Ijisali duako. Mubirangu pia fe. FM Prima Okukuereza Mumpereza Isingre do kwanga ya mugondo Chude
10: Sky will make you Keep up beat

0: about rab.
1: Eh,
0: about rab. It is a cool kika. It is generally when I be a talib. Kakati Abdullah ibn Zubayr na Muhammad tul Masjid. Enjiwa yoko muzikiti. Fugaye ulishimu chine nsonga.
1: Chine nsonga.
0: Luwachi. Netu isimero. Hamama tul masjidi. Abdullah ibn Zubayr. Kati. Jafar ibn Abi Talibi. Dhu janahaini. Jafar ibn Abi Talibi. Abdullah ibn Abbas. Turujuman al-Quran. Turujuman al-Quran. Abdullah ibn Abbas. Kati ati Zaid ibn Sabit. Jami al-Qur'an. Jami al-Qur'an. Zaidi bun Sabiti. Kakati nolita Aminul Umma Abu Baidata Amir ibn Jarraha. Aminul Umma. Oba Aminu hadhihi al-Umma.
1: Okay.
0: Butulifu no mkisa tuja ginda tusogula umu kwa umru ashi ya muataite yo. Waliwa hibu rasul. Jeno Osama bin Zaid. Then Nabalala Ngaba Saifullah Asadullah. Bogeno tunulira manya gonage yagabanga. Ngamalungi gazamu amanyi gazamu ekitiibwa. Nefe osanga n'omuntu nga sekawe amusomesa irimu. Yamubulamu erinnya ebbi. Kanombuza irimu ene gasetya. Irimu ene bireta ni baraka. Ninga atula mdala sinda amusomako choka mu bantu muli yamubulamu eshinya nga kibofu twenza na chisa mukama ninga tayusa darasa ze nkutegeza irimu yetogenda kugasa tegenda kwera mikisa abusira mbuto kiriza okubulamu omuntu erinya ne dunji ne binida bi salismul fusuqu ba'da al-iman Allah shigana mu Qur'an al-Karim tshibinyo omuntu mweteri nye binga ati aina iman.
1: Okay.
0: Mukiriza mudua Allah mulongofu. Ainzo kuwanga yabidi. Before.
1: Ninga yabivamu.
0: Nga yabivamu. Chibi nyo kudamu bimuita. Kuwanga juki la basahababa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Havasinga basira mbapia. Batula shahada nga basaja bakulu. Ngurusi mabiga kau. Hava dika tamira jojo. Mabiga kau mpiso teyesi gamwa. Allah nabagano kudamu chimuita. Bi salismu al-fusuku baada al-iman.
1: Okay.
0: Chibinyo muitirinya yuvono nefu, nga atama zofuna iman. Kubanga basi nga baina manyama zibu.
1: Mulasi.
0: Hii. Owe ngali mpamvu. Kubanga ba mbali. Baina bintu ya wibali wa wangali ya mu. Wakubwe bide. Yave ngali mpamvu. Mpise zitesiga mwa. Neka sitama lutereza.
1: Rinya.
0: Noddamu nomuita shiri shariwa before ufuna msangu.
1: Okay.
0: Hata nabamu batulabu wafi batulabu lilmu. Ngaba ino mgaseri umma. Nyinga guwadu nabiyo mmanyiku viyalimu before. Wee, ngo inacho mmanyiku viyalimu before. Nga si chirunji. Tochiza.
1: Okay.
0: Tochiza. Hayogila chua nungade kupurutebo. Kwa ya protebo simulonji. Chiso wako kufanga vya vademu, ala na mbunga mia. Katiba neto ya gendeleze, hana ya Qur'ani vana ya ngazi. Yate ya lari hatu manyi. Tijamu mizo kufa kumovino ni mchusa ni mudeno.
1: Ngo muntu.
0: Tulivatonde. Al-kamalu lila. Ujuva wina ya Allah.
1: Jala jalalu.
0: Yeka, fabasigade tuinevi, tuvinje vizibu zibu. Fena tulinevi zibu zibu. Ilerim present continue wa si. Nga wani inga achaga na vimu maso. Nga wakwata microphone tu ya gala lekirao. Nga achaga bilina. Katiyo na present continue wa si. Over pasiti. Mureke.
1: Okay.
0: Ni tunula alasa. Wallahu alam.
1: Okay. Kakati imam tuko yanziza nyoto yanzege. Na kusango wadu womalili zao. Ngeze ntulabu entini nebuza. Tiluachi obisina mweda. Bajaja febahabi kiri nanga nyonyongo. Omuntu ayinza nokuzala no mukomu no ungo mwalimu. Nenga teri ya inza kuchifurumi. Mwalimu ngaba mwabikiri. Neluachi kakati ya bawalimu bafaba. Antubafetiba suwa.

0: kubabikirira uba basere dobusi bambi baba musereza ne rwaki kiki ate omuntu jako mu bunene nokumusasanya nyinyinyinyo kiki
1: mu byensubira nze abantu abedda bali bakuzibwa bakuzibwa bakulira mikono gy'abantu abasukka kumu nga babalira noba grooming amu empisa wewunye wadde tebali tebasumye eddiini era bo era nga babikirira kyali kyansa mu mbeera zaabwe naliko konomami omu nandaga omu ku bamasheekha abamaanyi mu ggwanga ng'agamba nti baliko olumu naye naye mabega baliko naye lumu n'alabikirako mu mbeera enzibu naye yagamba nti biba kuba bya mulembe guno ensi yandibadde esanya lala naye bonna abaaliwo awo nga bakuzibwa mu maka
0: bakibika
1: nakati bakimanyi tebasobola kyogerako naye gibakuba guno omulembe guno singa ye social media kati mubimu nze nga nze byendaba wewunyi naali tebasomye yirimu bali balina ensa nga bakuzibwa kinalabika kitya tujja kuswala
0: mwalimu waffe tetuswala
1: n'atali mumwalimu ngaera bakibika bwe kyatukatenga ku mumwalimu nga gujja bagira ekyo kimu ekyokubiri tewaaliwo nnyo okunoonya following simanyi listenership oba byetali following eyo likes twali tebabirina naye kati mpulira bagamba mbu ofuna oba likes nyingi wali okasa musingi
0: tugamba layiki nonakulaga nakagalo ndikwatakukwata
1: ku kifo ekirimu akantu bwe kati mbu wabeereyo kasa musingi bwolaba nga bwebabakulabye ennyo babakulayikinze ennyo ndowooza edda ebyo tebyaliwo kati jukira tulina nnyo mirimu kati oli bwamanya nti balayikinga ennyo n'empeza abalabi bwe bati waliyo kasa musingi afuneko akagaati then ekyokusatu excitement omuntu lwaba nga tali exposed mu bintu ebimu wabituukamu yali talitasuubira kati ate afuuka kitalo najja asanyuka ekisusse excitement naye aleeta obuzibu era neebazanya abawalimu atuula mu ddalusu ng'eva kuno nekuuli neetamusika n'asigala ng'akyasobola okwecontrolinga
0: natafuula nti kati wakitalo
1: yasembayo ku top kubanga buli wogitulamu n'ogitunulira ng'ekoma eri nga gwolagira ekisembayo mu kaseera ako ofuna amaanyi agatagambika ng'olaba gwe oliwagulu wa president oliwagulu wa mufti oliwa abawalimu asobola okukontrolinga n'asirika namu nasooka alowooza nga talinayogera obabalirako ngalo kati abantu ab'edda mu byonna byonna kye baalina ekyenjawulo kukuzibwa akakantu sikakusaaga kyolaba bafauzaani ba alibaani ba ibunu baazi bakwogerako n'ebimu ku bikosa ddaawa abakozi baayo we baakulira nakyo kya kigambo kikulu kitabo nkina ne mu ofiisi yange omu ngaako nakantu ako aina nasha wowe yakulirawo mukafuka ennyini mwe yakulira yakula nabaani biki surrounding ziba neighborhood awo byonna ebyo birina lwolwo nene nnyo ku neeyisaaye ng'ayimiridde ku mimbali surroundings neighborhood neighboring birina lwolwo nene nnyo mu neeyisa output gestures ebigambo jogendo bifrezingamu ng'emiridde mbantu
0: barakallahu
1: fiik amin ya rabbi
0: abatuliza abalungi ensonga lwaki kati bajjajjaffe bano olaba ku mbaga kati abana abajja ne banjula bakoleddeko ne reception ne bagenda ne bakyusa eddanga mamamama nga tekisoboka anti oba okunamidde ku buko so si ne bwogenda eri ku nyumba nga kkumi
1: nokyusa engoye tebandabye nga nkyusa
0: anti ate obwe okyusire bonna baluganda ekyalo kiba kya luganda
1: negyokyukiriza nawe era bakodomi bo
0: eyo basinyazaalabo kasobo yingira ku kyalo ndinajja nankumbi wonna wobo kyusirizo bakugumuzikite go beri wazikubusabala
1: simanyi kyemugenda tukolera kuzawo ne Isaya fe ya Buganda nkadde kubanga yeri mu Kurani bani bali abantu bali nempisa
0: balina
1: simanyi obatu nasala magezi ki kubanga gemutuleshedde gemuje mu West City tumazeewo bumazi tena kyetu gasiza
0: empisa zuka
1: umwana omugole na yumuka na akunkumuka mazina katagabiga mu maso gaba basezala be atinu ngagwa pa mulabu we muzi yanaki atinu nibasanyuka
0: nibasanyuka ndulu nevuga okutegete
1: azishine mutwali te basomba nyo sina kusomanya wote bali nyayo ate babitereza mwe mukumi okugenda ku masomero ne mugazi wa mukusoma kimukumu kubyonona
0: bali nanga nebirabo bibagananga ngabi bijja ku ngabira kagamba ngabijja ku muntu kubitunula kalooze nti kino nga kifanana bwe kiti
1: for example
0: ngabiringanya takenda kubuko aina kifananyi kyatu kyalabika
1: nkitegedde bulungi nebolekera nkitegedde bulungi
0: ebisoro mbuzi togiisa togiteeka wano mbantu anti aina kifananyi kyesobola okulaga nikirete ensonya ili abantu
1: kimara abantu ensonyi kwanga yonsoro
0: yes kati embere iyo nayo na kukuma
1: kitiva kyenza
0: ne kati
1: Sheikh wange Sheikh Busura director wa Madina Islamic yangamba anti edda nga omukyalo kitegeera obutegeezi nti waliwo omwami atali wuwe yamanya kukamu kuogoyibwa bomundalanji yako tali dayo kambala kasula just kukimanya bomanya anti langi yakago yaka ajitegedde akasula tasula kudayo kambala
0: yes
1: atali wewe weka namanya langi yako nti kamyufu waka white akasula kumusaze balina karata balero afuwa kumanya nti bonna bali wao bamanya langi yako asada magezi ni itawula na isibibi mbulipa bavyo nga tekidi ranji ya kago yako
0: tukuli tutia
1: okusuma kwe kule sobu zio atenga wandu wa dosu ya kuandilese mirembe nekono nye kuko pereza mafirimu na bagenze muwesiti ni baleta ni batu ira wano ni bajawo vya fingi ni bala anga tibina makuru ilavi ya wansi kumi vya bei okumanya bebe bei n'obusembe bulagira ezi chunche bunya nnyo tebabu soma ni bali bakole ebita ebusembe bulagira
0: ebitwa ebisangwa dambusia ensa
1: semaka ngafu okulaba atwala obuvunanjwa ba semaka arija roka wa mona ala
0: nisa
1: ala chalagira tisemaka ya basemaka ewaka ku mchala we then omchala agonderenga bawe era nabachala bafu bango okulaba nga agondera ba tuke kila kaboksi kakari mwemvaze na kateke bali ya bati waka kuwa tako manyako miewa mtege kila kula ni chila gira
0: bali we ntebeje uwa musalo gugwe
1: akadumu na kaka uzu tu waka kuwa tako
0: tili waka kuwa tako kamuami
1: ni katika sita mugenzi ni musoma mruzungu lungi nyonyonyonyo yonani mbionona sima nyichi akola tudeye mabega kutula mudala sando ozo ba ni asina watu
0: ya mbalasa. Mbati mbalasa ero rusa kama watu bagenda tukutu wabia wabia nebali ete mbira. Ya kufuma.
1: Watu de mbalasa nago. Atina watu batia buti. Nzi intanya watu la mbalasa nago kusinga watazi tulam.
0: Mulangira fepatu ni wafoli shere. Mulangira. Kalifani rukanga kakunguru. Ya tukamba bintu bili mti mbaka zona mzimi lizenge bisera bia sora musale. Ekyokubiri mutekenga oba seka basomese budimbaga ne mugamba nti okujjako nga mulangira onotuwayo baseka batunatabulanga nabo kubanga basinga bwajja okwata omuzindalo ku mbaga we mulabu we muzi ne muva ku mukolo nga seka byayogedde tebulimu kikwatana ku kimu ku mukolo gwe guti kusaba sente kuwemula kuwana
1: bisatu ebyo
0: ebyo batambulirako te college
1: ani oba tumulese mukugu
0: anti abakugu tulina batono nnyo
1: tebamala kitofu
0: tebamala
1: embaga ziba yo ku weekend ziba nyingi tipamala era kakana tina kulondera substandard then tujja kumaliza tufunyira nga tufunye waka mulungi
0: ate atata muwaddo olusa bamwosinga nga muvuddeyo nga muswaddeyo padaba seko
1: kimwaddusemu ne kimugenzemu byonna bifaanaganye
0: katubuuza mmwe bayimaamu tukole ki
1: Isha mufti mukama wafe ba mufti ba guanga ba shiyo eno chidam si changi nze imamu muziki kwenye jana nkumbi waliyo kumpine freedom site cha mufti
0: program buza imamu njagala kugenda kuono na ikansu uke chino chua yogideko bulicho tuogira nyoko ba nagaga tuogira ba Uthmani na ye ono Abu Turabu yali na nyini taka yaliji
1: Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu twashogere kone chujja kujja mu lajini yabyo lwaki yaine rinyeryo radhiyallahu anhu
0: mbate manyiti yali na kuma yali ali ne taka
1: ebyapa bino ne ku ne eka makumi landi ali ne sichecho sichecho kiri kirara
0: okay
1: Eneera mwabi yali asinga okuba n'ettaka ne eka ne eka yeri gundi ya Uthman anti Uthman
0: yali Uthman
1: yali
0: nanyini Uthman yati nebatamutuma nanyini
1: aina taiti ndali nini yali asinga eyo ono tibamutuma nanyini ttaka mbu lwakuba ina mataka mangi
0: notubulira kansokere ku sahaba ngo inginia Ashraf Mutasa meme makanika we moto kwa ni wandege ya agama nti imamu
1: na manya dama manyage
0: engineer Ashraf Mutasa meme makanika we moto kwa ni wandege ya agama nti imamu yagala kumutuulira kumateka goku wasa kubanga agenda kuwa wambu wangu nyu ayagala tagala kuwaba
1: ya mazedo kuwaba yandibadde agasabata nakufuna mukyala kubanga amateeka g'okuwasa tugatandikira mu kunoonya omukyala nabbi gy'asookera ogagabira
0: sallallahu
1: alaihi wasallama olume kutomera nakuwaba kati already 75% yawabye ayinayo 25 kati 25 iri mu buntu butono 75 yate yenkulu ani gogenda okuwowa yanti awe wasinga okubiwa nini nabbi yoyo gwakulondedde sallallahu alaihi wasallam oba gwe gwolonze gwe nga gwe okusinira ku maaso go n'amagezi go tujja kusanga kafiga kakala kasi obo we butyo obo kabira ebyo byatunulidde then abamaze okutomera n'okuwaba Ereba kuganti nubo bwa kuzala mwana omulongoofu okuzala mwana omulongoofu kutandikira mu kulonda nyina oba kitaawe gye bitandikira bogwire eyo ni wazibu jagezaako bugeza lwanagana na mbeera nibatandikira eri mu kulonda maama we webunye nga maama alina olubuto lwa myezi 5-6 nga asimijuzu namba buli kanaku Oho subira chimu mulubuto eyo.
0: Eza ona kuzala hafid.
1: Kuangira waganti abasinga okuba ni hifizo ya maanyi nnyo. Nga wabasoma Qur'an era bila. Bevonga nyina raja nga yasomanga Qur'an nga chali mulubuto. Ajulira yo. Ereba ko ne effect. Ira no muganti mba umchala nya sigara
0: kuba ndiye mbona bila affected.
1: Aha ni fino bichidi.
0: Ate omwana awulirira nnyo mu lubuto okusinza ate bwafuluma ate amatunga tabata kyawula
1: kati ndowooza okitegedde adagala tumuyambeko agenda kuwasa mu bwangu niyo obuzibu ayinza okuba yabuuse eddaala eddene ennyo nnyo ani gw'ogenda okuwasa we wasookerwako n'okkiriza sharia n'ekulondera omukyala so si gwe sharia ya kulonda tajala bika bulungi nyo mu face tajala bika nyo mu figa ninga byoyetaga abirina bange bisere bisinga abara bika bulungi nyo mu face ne figa ate ne bilati bitira kula kikusesetuka then echo igwe no echoka banange mu kibuzo kino nga tunalonda mwami ba mukyala kiriza ba mashekhe bakuyambeko Solo mufuna n'omutwala seka na mu screeninga. Ekyokubiri, mwembiri mugende mufune pre-marriage lectures. Mugende wabakugu, babatuuze babiri. Eyo lecture almost about 3 hours. Oyatenga bwane toko nga satu, the 9 hours. Baba yigirize shemugenda.
0: Shemugenda mu.
1: Yesho wetuwele mwizimba na febali dola bisatu. Bulire kicha.
0: Wanaate wafu.
1: Manyi wanaofu manyi.
0: Ni wuku jobu zwa wa kuyambi.
1: Yesho wetu shimala. Dua. Kwe sabira kona fe inshallah.
0: Okay.
1: Nebi la muja bisa ngewa sheikh jimugenze okusome misomejo. Na yu nkubiriza nese kubiriza yena. Oba mwami, oba mwala, oba mulenzi, oba mvubuka. Bobanga muna teka teko bawowa. Mwali wade mfuna yu kolekichezo. Misomejo. Jiba yamba kumpunga. Muli babiri kubanga wumba muli babiri. Bechita buku mga ntituali wa seka. Na hatu sumisa kumsonge yu. Nganona ejimanyi nti mwaji soma. So sigu omu. Misana muli babiri. Ugeno jimu jukiza. Ngane ya jijukira. Oba ya jikujukize. Nga nao ujijuki nanti seka ya jikuona ko, nga patu teka teka. So siku jabu mwogi nubi mugamba ngoli alimula ini indala vyo vivyo. Bonoko wono tuno sirika. Salat sasi.
0: Okay, Allahumma amin. Na imamu waluo mudini vyo yogeti. Na hati waluo ebintu vila abantu vyo wabusa amazo. Chiluo njinti katika lisirimu yama nyikidu. Kugenda bakebira na yate abantu bagala kukebira kulaba waliwa abantu enzo kwela wasiko sel atengo notalina abo kubona abonoko waliwo group zo musayi onali bi negative natajja kusobola kuzala bana bagwela ko atolusi gobera positive byonna bene bibinengeri bya affecting amwa abana bano byebyo lwaki te mbisomesa ku bana adamwa
1: ebi nabyo bya dini
0: kaji
1: Hivi nevi yogede vya dini, ukumanya helefe, yu mtu kogendo genda na ye.
0: Okay.
1: Ila hey. Baba ino gena ambasa, hata dini ya singa nukwe galibyo. Yenu yone wale mumusaga na busazi. Dini ya kawaka webyo.
0: Adwa, alhamdulillah.
1: Mwino genda ambasa wo, baba checking. Nadala, jine mirembe, jini mwa bantunga wana barwade. Kwange mabega kwe irisi weshibade. Mbwa kwele siko seru mbwa wana uli wakalia. Vyari uwa nubila bako. Wafunanga muntu, nga mugi, nga mzala banda bambwe. Nga wali wakawaza njida mutaka. Nga wakula wana wali herefi. Nekate, siyo nasi. Mbwa wambi wakalia. Katika mbwa wakalia, mbwa mbili liti, ato mwana, titimba jaku fumbili ganwa. Katika umule mbe guno yona, tubi konsidari nga mudini. Ida katika urali ilu mkuo wesa, amabalu wagubula dewa no wafe waito wafe amabalu wagubula dewa siko selo gunage ita agisa kati nensimbu umuntu wabaya agude agwa kunsimbu tushima hile umangu antu unajia kutia
0: yes wamanu
1: abenga achimanyi mugomu kaga gagugu wako zitile umukuba bamu tendeka no mutendeka wizibabu zimukubi etotia na gundi akatunguru kakunye teka kunyindo Habinga achimanyi. Niyari ya umutu ya gude ya abimbejo vuta mancha kora. Akubye simu baga nyozi kwa hata. Chiro. Tuwinga tuchimanyi. Kwanga emilembe jichu ose. Imamu Ibn Qudama. Rahmatullahi ale. Yawandike chitabu rauta tu anawir. Chitabu chikarubo mucha usul fiqhi. Chikarubo dalanu. Nebo sima bo sime lulimi olwara bo lulimu. Yakuwe saruwa mchalo lwe daluli. Luka nganga. Ni ya teka mwamu liango babun. Fi jawazi taghiri lfatwa. Bitaghiri lazimina. Wal amkina. Wal awqat. Umuli yango. Ogukiri za bamanyi ba umenu. Okuchusa enamula. Okuchusa fatwa. Ole nchuka chuka ye mirembe. Ne nchuka chuka ye bifo. Ne nchuka chuka ye bisera.
0: Ayo.
1: Babun fi jawazi taghiri fatwa. بتغيير الأمكنة والأوقات والأزمان. Mulyango mulungi nyo. Niye katatawe awatweri jayo fiba chakayiga. Chula na yiri mungazi. Chula fituwa nguwa nyo kuwa fatuwa yotu saanze.
0: Me yes. Iya ta uwa mulyango ugo mulungi nyo. Ndaba nga guandi sani diyo mulembe guno.
1: Ani katufesi. Tututuwa biso mewe. Tutuwa gana kubia agala. Fituwa gana chimuwa na kubatu gende. Bandula, bandula yuza. Na ye katifatuwa ezimu ziraga. Nje imamu tawa wesa bantu agendo wesa kuja konge mabalu wa gedwa liwa agadaba kwao
0: yes
1: katiafu kawajibu na chocha ingida kwa kukulizo mubu kuwa ya mabalu wa agada ganti mwena mwena po negative
0: kariwa
1: chafu kachatu chafu kwa anga tugu mwano uo aiso Allah inzo muku mwana ya tambula bulunji owoli na asatuka Kani tuletu watu obuzibu. Oluwa lero na mabalu wa guwa gali wajibu kulagibuwa.
0: Allah.
1: Munika. Yes. Kati atuwe tuho gede da. Neza anyo yugo yugede.
0: Siko saru.
1: Narubiri.
0: Narwe.
1: Ii. Kwa insio na ndwadi. Salla tusasiri.
0: Allahumma amin. Tuyanza ndozaba wali mwecho mchongere kumuleme kusababu ufana njibu ka. Simanyi waji na jino ndoza kanchi mwuri.
1: Atuna ufana njitibusha kubana makuru bo. Tuwina makuru. Tuwina unamurimao. Guli zidawa.
0: Basi ngo ya mutaji agana sija bau wa mwale kuleta ufana njibu. Bami ni bunola baba ndibatala. Raji msoke kumukono ya ufana njibu inakuja na buva saba. Na agano kuwa.
1: Mpulida.
0: Baba mama anji. Katugende mbaka baba kadeba fe. Temuvao tukumao.
2: Obadochi manyi okuyunga Oluganda kigazi yebyenfunayo yobadochi manyi nti okusomera munne dua yenga tachimanyi Allah ajanukula ate nawe malaika nezikusabira kyekimu yobadochi manyi nti abachalo kusinga abasajja obungi kabonero kankomerero akatono zino nesonga endala nyingi zogenda okumanyanga efuni debitawo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bwenkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera nebifo mwanukulibwe dua n'ekitabo edua esomebwa ngoli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenye zebwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ngo muwandisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center kumukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi enkumi bbiri zokka kubira omuwandisi Shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
3: Uchari wakati mu program. Busa imam, buliru nako, ukufa kusawa kuminemu na chukungu za kaungezi. Paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kuminabili. Paka kusawemu zure guro. Program, Busa imam, ikuletedua, aba SH, Family Hardware. Aba sangibu wakiso, kukubirikina kwa headquarters, Z-District, opposite, ne Masjid Nur. Gabaru wa mune.
4: Kampuni ya insuwe yaba siramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuliri ba. Tamini insurance yaze kuweleza bantubo na. Di, tamini insurance erungamizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka nubu kwa kulizo bigo veredwa.
0: Mwingi ni yashira kumutasa. Di wamucha wama imamu omuchala omuzito teba muowa.
1: Tetuwa mchala mzito Obusira mwche tuwe waza Kufange yeshubu ha Mwlimo hivyo uzabuza vinji Atenga nabi atu gamba
0: sallallahu alaihi wasallam
1: Waman waka fi shubuhati Waka fi lharami Buluho ingirile hivyo uzabuza manyogenda kola haramu Kujia kuza njika kasanjali nzenze karu wange. Umchana watu kilo kwa jamu engoeze na hako levyo. Ngatali muhalali. Tumwe siganga nyo. Tumwe siganga nyo. Lindako. Waman waka fi shubuhati, waka fi lharami. Vahyogiri biwe sallallahu alayhi wa sallam. Yenna yingiri biwe vivu zaabu zaibyo. Manya. Tuyo gendo ingira muharam. Mulike. Chanze nkaka saa. Zembade kona ye. Deki. Kasi yuki nanti omchala ye. omwami ngagenda okukola ebikolwa eby'obutambuze n'omukyala ngagenda okukola ebikolwa eby'obutambuze decision making esinga kutawanya omukyala kubanga alowooza bintu bingi era amanyi byagenda okuwonna bingi yo omwami akola mangu decision yo omukyala atunula n'akwata ku mutwe n'alowooza n'agenda mu nnyanja y'ebirowoozo kubanga ye amanyi kyayingirira kyekigenda okuleeta naye bw'olaba takes a decision nti kankikole todangamu kumwesiga era ojja kuwooza nti nkakasa lwange tubalabyeko n'akakasa lulwe baba akatambula nga bebi bamuzadde nga balina bataata basatu n'olyoka owulira ate kati enduulu wange siwuwo ojja mumami mpa omwana nga ali makaago tojja kumutwala we omwana omu afuna fiizi z'abantu basatu omu tata oli aweza fiizi n'oli aweza fiizi n'oli aweza fiizi okati obusiramu bwa okwewala ebyo byonna right from the beginning tumuwoowa muleke
0: yes
1: balimala okuzaala mujje tubawoowe saala tukkiriza
0: tusaasira ebiseera
1: ebisinga nze ndabyeko ababawoza nti nze nkakasa lwange batuwoowe bamaliriza bafeesa andi nga bataata babaana bayingiddewo tolina wojja kuganira onoganirawo
0: tekasitagansiwuwo
1: nawe tolina buyinza mukayanya tiyali mukyalawo during that time kati tandika omukayanya kati obusiraamu okuwala efujjero lyonna nenkayana tetujja babowa
0: kantuse ku boka bwabakadde baffe abapresigimanye nsi yagiwa omulembe amusiika ku migaati alimu 23 nigenda musomaketi ekuli okumpi oba edduuka eri kuli okumpi omufuna abasobozi mugende mu chapa geno enterprises wali mu kikuubo bozinambusakede wenyini haji rashid senyonga saba abeererawo ddala abakola keeka emigaati mweyambisa akeekereza kinene nnyo ate nga amagoba ofuna maagi nyo bannanga abagenda mu kwanjulwa abagenda mu mikolo presigimajani temwerabira mu mutwale kubanga bamanya nti bano abaka abazze bali ku mulembe guno omutebi akasawo islamic schools mukono bakutegeeza nti essomero litandikira ku nasale paka mu secondary ate dde ne boarding shuba weziri dadi sanawi byonna byojja bisanga mu kasawo islamic schools atsi ne sciences bakuguno mbisomesa eno ku on a level ate nga n'ebyemikono nabyo babisomesa computer ya buwaze nno ate nga batumbula nnyo ebitone by'abaana half bursary weziri ka nkulagiri ejobasanga basangibwa kasawo mu town district ye mukono wali eri Kayunga Road kankwesimu ya haji kajaya kasimu omukubireko omanye ebisingawo eri 0 7 7 2 8 4 5 5 0 7 0 2 4 3 0 4 10 ani omuzimu run 2026 mukwano jangu tumalize kyetwatandika ekyokumaliza administration block yekifo kyabaana baffe batalina mwasirizi ekya Shukran Babies Home ngenaku zomeza 2 September 2026 kulukogo cricket ground jangu ofuna omujozi wano kupalo FM wejiri emitwalo esatu obako AK Islamic Book Center atenga Zulfa Holdings Limited ye ansa na daku muntu bambi yako wa stress za bapangi so zimbi amayumba go osobola kubena ngo gafuna mu ato mpangisa nakulemesa kati mukwano ziba kuasi bo bajja kusasula nga landlord babanje ompangisa mu bukakam bakiruddemu bakina mu obukugu basange bamakinde ku Golden Plaza okwana na paka lasti kuba kusimya Haji Faruko manye bisingawo ali 0 7 7 4 9 8 5 9 oba mukadde ofe Sheikh Elimi ya Rashid Kafuma ali 0 7 0 M 3 8 1 2 9 mukalwe Enterprise Uganda Limited be banno ddala ekirungi nti haja basi muti abazonna azikulya bu China Plus ebyamasanyaze plywood mefaliso emingi bagirina ne tiles bakoze side ya tiles banange tuuka yo olabe nga tonna bakuteeka tile yonna yonna mu nyumba gendayo jakakasa basangibwa ku Old Kampala wano ku Rashid Khamis Road ne bisigo kwa Nashen Masaka Road ne wampe Ugaza Road esimu okumanya singa weri 0 7 0 M 10 8 3 5 0 7 0 M 0 5 7 15 ebyenfuna bigota anyo tambula weyogeza gwotomere moto kamfuyo chemoto kukutomera ati nebasiba mwoli ngebizu yebiku imbie kaka yumba kati nebisumuza vikula yebienfuna yebifune visero mwanu kure dua wabonero wengkome yone dua kumi ngoli mbuzibu biya wandi kwa shrine bu Kenya jango bifume na kusini kisi nkumi bilizo ka kuresepsioni ya Pearl of Africa Radio fungi za tukole 2026 kati ino tuzina nkuma ampia sahaba bwejangu osobolo kubera nga chokolo manjiku ono chifunu ya mungu niwe china kusalira chigambo chirungi nyo kutandika okola omulimu mungu no kubamu sende ngomaze okutendeke kwa mugena kwa ikizwe nunda ye mbuzi yomulembe enima ye bie nyanja kubobu avu enima nentunda ye mwanyi ufunaka seko kumatama binzo kusubula muna drawa kuruwe guango sila mbusu misa nyo obusubuzi yingire chintu ngomazo chitegera bion namu fungisa tukole 2026 wano kutuke conference hall Ebu kesa, chinyana mpindi wakubwa wano wafi wano kuparo. Tobulaji angu wano kuparo, tuja kutuwala. Katigweweleza buweleza sente mkwano, tateto uzante, atenze munutekse wabweru. Teri kuata sente kunakuolo. Kumanga, ule Detroit agayo katinamba ya bantu. Bantu baze, nurecho kuata mangu enamba yu. Tugenda kuwela uku sande, ngena kuzomezi kumi na rumu, October 2026. Tiketi ya mtuwa lebiti joka, jangwa nukupalo ujifunye, oba ku Infinite Beauty Home, wali echengira kwa ku AK Islamic Book or Center. Katudeyo, njaya kadenya bantu wanabandanga bati indi ze gendo, nebaja njaka la nyoku soke vivuzo vya wibambi, ono ye Murushidi ke, kawanda Kirinyabigo, kale, Kirinyabigo abuza, ndi imamu, singo mkulembeze ato mungu. Oruo kwa agarwa, okwe kumira urusi mbuyinza, urusi na ina tanga, ya kala nakulia monsiye, rukwe, achuandi senti, chochira mbwa chitia, mkulembeze. Akutu na akutiro buwelele.
1: Allah tazara kwa tala agama Qur'an, tu wala takuturu nafsa lati harama Allahu illa bilhaq. Waman kutla madhuluman, musulatu isra Allah chigana. Siteri kutamwana damu, tutamoyo gona, tusanya umoyo gona, ukuja kwenye na haki. Na makuru, nga ati waluashibonelezo.
0: Nga inacha hakoze.
1: Inacha hakoze, nga cheshi Musa. Hivyo, Allah biyaragida mkoro anil kerim. Mwevyo nga, man atalbahima, abagendeliye visoro. Abafumbo kwa chukule echimu defilement, rape abatemu imisango ajirimu kubanti asemu ne
0: nivamuti
1: min ajili thali wakatabina alehim fiha anna nafsa bin nafsi nivalalika kubanti ajewo moyo na yajiwewo nevilala bulia zamanya bulia zamanya
0: Ndigundi asonze wa mkatebe kama.
1: Hai bubabu ya zamanya. Nere mwe oyu ajamu banja kuyo mwala kiyama kusanya wala mwe.
0: Tuyanza nyo amna tuyanza ege. Ndo zabandange mwete gede obulamu silamu bupula tekitinga nyo obulamu bubu ntumuleme kugende rao. Mate atea chuchusiza. Tate kati ate okutu omuntu mubutalibu gende revu chochira mwala chitia mwala silamu. Era singa mba na chukufu nako nyinkole entia
1: Allah agamu Qur'an tu wa ma kana li mu'minin ayyakutula mu'minan illa khata'a wa mukiriza tenza kukiriza kuta mukiriza mune okujia ku mwensobi mwensobi nga omuto mera ni motoka nga ngomu yizi abadaiga na kasuke fumulia di fumite nsoro ni limi singa ni ligina ni sanga alima eri ove nsari ni sangiriza alima saidi eri ni emu ingira chua kindi diduwa duwa kufumita nsoro
0: uwa sasi kwa katiba paigisa ni mungu
1: ee aha katiba duwa kuhigo kusinga kwa bondochi izozo nazi bansobi ni hata fatahari urakaba abai nukutanga Abaina kutanga. Aisemu mwasobi.
0: Munga tugendered.
1: Oba bamusonyiwa. Ba basoro ba family basoro musonyiwa oba natanga. mwansovi. Ila nasenga agende redde na ye atanga. Ila asura kusonye iwa.
0: Okay.
1: Na ye, ichisokila kuku na ye kutibwa. Ukuja kwa familia nge sonye. Familia nge sonye. Oba nesara baba tanzi.
0: Mungu wabala gide nti mote familia inzo gamanti
1: ya
0: atu sonye.
1: Ya tuwa mkisa ugo.
0: Allah ya shiba wa?
1: Bazo gati tuna chituwa gala tuwa sonye. Oba mutuwa umbilwa sente, oba.
0: Okay, Mungu wabala ya chita basi.
1: Ya shikiriza. Nyingi chokuta, wabaka asimu ugeende levu, wakuta chichisokiru wako. Bili uwe sato wakuta, oba kusonyi wa frile, nga tuwa lichiriwo, oba kusonyi wa ni kujirako.
0: Omitao.
1: Ni ya omutono mungu wedalu. Boyo wabasi, wakuta kwa wete kubalua. Iba mistake.
0: Tawenza ganti, umularu asena yetu muti.
1: Anida. Omuto. No mugwe dalubo obyo ebyawe byo tiba kitwali kiriwo era chovala baba bigudde basuka butabika soke mukebere omuntu egwe aye butabika naganti ate izo nako ezili tituzigira mune ziva kone ziddako kwanga mbu basolo kalaba tuno atiro kola ki tuno njiki twali ko muhaji hija omugenzi shek kiri aji ezimunzi yali akulembedde nga yatukulide Uganda Haji Bureau Tuashwari mvuka nga havako na dako. Na havako na dako. Na agenda kule imivu yeyo. Allahu akibu. Nga ati wachiwa gutakuba ni wakuba. Kati nga mtu wala mteka munda. Kati nga baitania kulira biuro ya Uganda ya hiji antishekichiria. Jangu. Mtu wa mwe ya kuzebi. Pana yu aina uzibu nukungu. Chaha. Mwarese wachi utaka kati wako ibada mumuteke munda shukiria rahmatullahi ale
0: ngati basi wone ona wabitha
1: uchimanya ina sorti
0: ato mulese
1: uweta wachi icho chukka chikutesa munda aganti ina sorti mumutwali mbasawu niba mutwala yumbasawu aganti chitufu agatolusi rusi neziterera nezivaka yoli niba muta
0: Oliyo yo mularu.
1: Kati ngobu zivuli hono. Mbwachi mwachi tege denti zivako. Ni mumuleta mwicha. Taka kati wako ibada. Yatugo ya. Na tuko zise misango. Ngate Allah ya mwa ina degree. Ngamiluwa barumanyi ya sumira iyo ayo.
0: Ono mularu.
1: Tumubuli lebe.
0: Allah. Akibaru.
1: Tiri usiwa kufunulida. Habia yogeza mulu warabu burungi. Warabu wabi kibita ambara. Ni wabi kila mwama gezi. Timute gira mwabi kabikada. Kati ya bayi. Atumulu yaani. Ya yogeza hivyo. Tachima nita atulia tiri vizi. Ila hiji yetu wakula bubinyo. Ni watu rankinga. Kwanga hiji ya kwebuka watula. Ni wakula assessment. Nseza kweze fujo. Abasinzo kuwa nipise nungi, abasinzo kuyonji, wakula assessment, bonga bo. Fituwati tufuna mkocha mpisa ambi buli mwaka, niyo kuru tuachifuna. Kuru tuachifuna. Kwange chechifo, Nigeria ye chitura mu, ate baka tu baka. Niwa championi, niwa chediza, niwa chediza, niyo mwako kutu. Niyo kuru, tuachivasuza. Hati ya gina kwa university Madina. Nga basa la buhuri. Juki hensiza haba itaziri inga za fe. Buti wa imili ya kumizindaru nge swari wede.
0: Ya gina kumizindaru.
1: Yewe ya ita uhu isi. Chiri ya mwenye ganga gina kumizindaru. Juki ya jiri fresh jawe. Simulo mkala kasa. Jogira. University ya Madina. Kulia university ya saza. Kastaba nga kuhari ku university. Ya saza mudiru jamia ya saza teri mulala kasitaba nga kuwali ku campus ya saziza wani wabode gati nga watunija musajja nga leto mukadi mabulu nchi yunga tula salamu nga atani kavuma bantu yuka university kubako wabazio suma wabamba ministro redi wabari mbifu kutongri vya wambega kubako ibintu government yo neba weri awo kale bage no tegera nti ebigo byabigera bikosa bagiye ko switch nga beba bomwe mazo ko kibyalunga bitano uyo yani uyo tumwetaga tumwetaga omumanya yani nga message amazo jitusa bage no kujja ko switch nga message yetuse mumkwate nga kwati kako yuki olido mguwe dalu ye nye yabana maanyi ate yu olido yali wachi wago olido yali wachi wago mwami oyo mwiju kila bulunja la ya mtu ala ila wani wafi baba mutira wano ya shankla nyaba boda katuluku ya linga vako wadako ya vako na haba shankla nyaba na agano sasula ngata ya amba debulunji nyo gato jato basente zafi bagi ndubaga antu ya ino uzibu no wongo nga visago biafu nye tasula kujanja babambi era imamu kasozi ya rumwa nyo bambi wa mvukoyo neche njagade mchiru wanti hapo umutono na umuguwe daruti chawali uzibu
0: okay.
1: Niyo umuto batagizo umuto atana ya ula yalu umuto nga mazo kwa ula umuto mazo kwa ula abaja tuwali wasibwe nebili ngevyo
0: tuyanza nyo tuyanza ge imamo kakati akadi ajikasimu owe miti yana ya kutumide nyo naganti chechitufu ya simbi nyo nyo butasuma nti chigendo ya chineme kupira chabi uzo vinji kugamba ungo musome sanaga ilamu liwa sume sadala wevali kusima
1: amina
0: nti chibuzo mchibe langa da chikuata nyoku bantu niwe mbela kuchimucho kachimara kumanga wa higa niwe za nyone msajawo ajasumani kibowa ya kutumide
1: alhamdulillah
0: wevazi miri mchyo na kwevazo kudama hivivuzo
1: tunafi tumwevaza nyo emili biatu kolira biatu weleza Allah muagala musime kudunia niku akhira ya rabbi
0: tuangira okwebaza ennyo ate n'okusabira nnyonnyo bakadde bafa bateeka mu ssente aba SH Family Hardware awali eri wakisobo tuki wakisokwata kube ligenda ku headquarters za district opposite masjidi nol ebizimbisibwa bbeeyi raisi ate nga ebirungi nyawo ebisangibwa bya plumbing webiri ate nno mukwano bwoba otwala nno bingi nga seminti mukutwalira ku site kakati genda ogulewo account baba akukkiriza hajaru na serunjo jono wakukkiriza okugulawo nabo account otekeko ssente mpolampola paka no tokiriza ekiroto kyo nebya plumbing bane mugende mbigule bingi nyonyonyo ku center raisi amatala sengenge mitayimbwa tanka chain links abyo nabyo na webiri nanje ya buli chika mabati aga buli chika atenga bogula wa county bakugenda bakusalira ko mpolampola kanku ongere simu ya SH Family Hardware ya wakiso osoro kuberango ya oyangu irwa eri 0754 3435 0700 3435 ate mukwano internet banking bano no aba tropical bank internet banking bazo kujuna mukwano banga bomala okukolagana nabo oluba kuwa internet banking eno okusobola okubera nga okebera sente zo ziri ku account yo okusindika sente okuva ku account yo kugenda ku account endala oba mu bank endala okusasula abakozi bo n'abagaba ebyamaguzi oyinza okubeera nga oyagala byamaguzi ba suppliers n'obasasulira okwo ku internet banking musolo masanyalaze TV bisale byamasomero byonna osobola bulungi nnyo okubikola kandi kyowokola wewandiiseba okumanya ebisingawo ekyalira ettabi lya tropical bank lyonna kuli okumpi oba n'okuba essimu eri 0760 75 88 oba okugoberera emikutu gyabwe egyempuliziganya social media handles tropical banker here for you toddayo mukwano ate okwekubagiza n'ogamba nti bano nga batukola bubi amasaba badde batandika amasanyalaze lye bagatwala gwe kyoba okola kyalira omukutu gwaffe gwa YouTube byonna gyebiri Pearl FM Zamiki Channel gwe kyoba okola likinga era osharinge akadde nno katukudde tusikane inshaallah Abdulhamid Kizito Musenza ndage manyaga ange mbadde ne Imam Ahmad Suleiman Cheyune assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Usiramu deni, yeta gukutegiribwa, ukujikinenya, wamuno kujikubirira, gobuza imamu. Katitigiri deni yo, wiyongiru kujitigira, tigira biyota sabura kumanya, ibibi watikira mubuchamu, wamuno kufune na mulua, muprogramu. Busa imamu, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene chukungi zaka ungezi, paka kusawemu, esawe guro, ukukusena kusande, sawa kumina biri, paka kusawemu zore guro. Program Busa imamu, ikulete dua, aba SH Family Hardware, aba sangibu wakiso, kukumiri kenda kwa headquarters, Z-District, opposite ne Masjid Nur. Gabaru wa mune.
4: Kampuni ya insuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuliri ba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu wona. Tamini insurance erungamizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigobererwa.
5: Kanoke katika adhikari za kawongezi ngogo shiti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bia tutegeza tumutu wabazi somye Allah mchingiriza shaitani kutusa obudde bwebucha ziulirize ngabuliru na

0: lugambo. Abolu gambo, ya jana kusanga ngo utambula. Ngorusi negotambula mwimu kutambula butambu. Zibuli omwa tambula vye, neyoro okubati speed, efana ganye. Naka na msanza inaja tikuwa tambula na ye. Ilacho vula anga batumuna angi, wajane naamuleka. Neyo linga nisha badayo gea na we chilala. Na akwa tama uli na aga tuwale uo. Tina ye, ina kuzino. Walu chesit. Ego na msanza inga ina watu. No gabanaki. Oba, hajatino na msanze nga inawali kaduka, na kamisa angayo minundi yebili, esatu, kati waluwe bintu imunga omuntu. Oba mumbela zona, tuwe walo kusabu kasabu kanebi gambo. Tuwe walo kusabu kasabu kanebi dozo. Kubanga, obusilamu, te watu tumako kubeira bakalondozi kubanafe. Nadala, ngabirozo. Nadala nga maso gwefu la kalondozi. Chimanye, ntie chicha mucho nechiribela wa Allah alichikulaga. Mubantu kwa sababu Allah tutase. Uichibela techiri uwe ya tolichiraba. Allah tayi, guobanga wei saburu unji. Allah genda kui saburu unji, bela mkakafu. Tagenda kuli azamanya. Bakulie moru kwenga gwe, nedda. Chadache ila, wana achikula gira, we wanabe ilao awatufu. Nti chino noweta agochi manyekati. Nti di, nti aha kanuke kasera akatufu. Nti nga chile vikange chikereye, neda te chikereye. Awe njini we wada watufu, awo. Amukutelubona, amugombie mwawala. So, Sheikh Bandar Balira, kutualizamu, nsonga jia tambuli deko, mwofunze. Kutubaye yabadde bwetyo da chikazabadde nga 17 yasembeza ensonga je tugenda okusembyayo waline kutubaye Madina ya olutalo olugenda maso n'obulumbaganyi obugenda maso okukolebwa ku ggwanga lya Saudi na ddala ebifo ebibiri Makka ne Madina okubanga abantu abahuthi bakulo bulumbaganyi ku mizikiti ejo oba ku bifo ebyo ebire mukirize tumule mukatono tuberenga ate tukomao ne khutuba yasomedwa e Madina insha Allah taala
1: uchawuliriza kutuba ze Makka ne Madina ngabwe zisomedwa kujumwe yoruna kuwarero kufunua mrimi wafuluwa wano Sheikh Nkare Bashir
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira mukulikeyo mukumbula mbeba soku wanga mchaliko kupal FM ekulaliyo montu wabulijo tukaisa mchibuga Echo mwagalo wafe mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enono, nga khutuba ya yasomedwa al-Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim. Mulaba unga ainemi zindalo kumpi mukaga mulamba. Mukazu jiewada yamba denjeru, nechitambale cheru, nejubba. Yabade elimu ulwazabu. Yabada ze nabigambo chini. Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim. Yaze nga yogira ku hikmatullahi ta'ala. Ebigendero bya Allah ebyamageza gechike cha waggulu mukubera nti yagerera buli omu ekyo kye yamugerera nanyonyola nti Allah subhanahu wa ta'ala aina ebikolwa byakola na ebyo nabyakola abikola nga asinzira ku bigendero byekike cha waggulu ne kusasira kwa aina eri ebitonde bye bwati ensonga lwaki aleeta ebyengera naleeta ebigezo naleeta okuba nti twawukana mu byenfuna era bino yonna bijeetawo bijjawo ng'amaze kusalawo omutonzi waffe yasalawo Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim yategeezezza nti abantu balina enjawukana abantu baawukana beesingako mu mpisa waliyo omuntu ng'alina empisa nyingi nnyo nga nawo gamba kituufu kyo saba Allah mubarake abaladoga wallahi akisusa tabata kisusiza nenga ekitufu aina empisa nyingi ng'okumumogola kaakantu okaita akamogo nga wallahi si changu amagezi gawe gawe kana fenat sif tutuli magezi chekanya aa twao kana chechi muna rizikiza fe esigade sente zao kana mbili jao kana ndabike yao kana onu alifana wati ndia fana wati nempanga la yafe yao kana biyona Allah habikola ngaina ensonga lwacha habikola chinono muhimu kunsonga lwacha habikola abirenga ateka wenja ulo wakati wafe abamu kufi wabirenga bayamba kuwa nawe mwembeleze nja ulo elatu wabirenga tuwe tagaba nafe omuli oba agenda okulya yetage omufumbi no mufumbi yetage omulimi tubelenga tubeerawo nga buli omu yetaga munne omusabaze yetaga dereva ne dereva yetaga omusabaze anatula mu motoka ye Allah kye yatugamba nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya Allah yagenda ayawula akutula kutula empangala yaffe mu bulamu bwaffe obw'eddunia n'abeeranga asitula atusitula buli omu n'amusitula ku munne lwaki tubeerenga buli omu alina byayambaganako ne munne mu mbeera ez'enjawulo wanono Allahu jalla jalaluhu yensonga lwaki erinnya lya Razzaq ayagala tulitegeere nti ye mugabirizi singa twazaalibwa nabyo byonna bye twetaaga twandirabidde nti waliyo omugabirizi era waliwo amannya agayino amannya ga Allah gonna gayina okusigala nga gakola naye mu mannya ago mulimu erinnya lya Al-Qabid akwatamu Al-Basit ata ya asigala ayina otulaga nti waali yukawiru layla ala nahar achusa chusa tubade tuliyao mbade mva saidi zentebe yo kusaiti ya mkama wango munga mva kola minimu jafejo kuzimba kubwa ni kuata actually mbade ndoza ahonga museguku kubwa ni kuata ni mngapo uwede chile nga sichidaba kati nenga chizewe chitio luachi kubange ensi eriko ajiteka teka asobola okukyusa embeera yonna asobola okukyusa embeera mu kaseera mpawe kaaga kati gwe kimanye nti singa yali abituwadde byonna yatugala walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ardi singa Allah yali atuteredde riziki bwatyo bwatyo abantu bandibadde bonoona mu nsi walakin yunazzilu biqadari ma yasha na ye ainake ekigero n'agamba leero enkuba mbawaddemu ya ssaawa emu gwe naawe erizika njikuwaddemu kabanga bwe kati waliwo ne munnaffe nga emmotoka Allah yagimuwamu wiiki emu neggwawo waliwo gwe malako omwaka omulamba wali agiwangaza emyaka n'emyaka nabadde awo ne sheikh wange omu sheikh Ishaq mugerwa nsaba Allah kubaraka awo mundeba ne mubuuza emmotoka yeddiwe yagigula naŋŋamba ne muga emyaka nga gigenderedde waliwo ekika kyemmotoka kye nabadde mubuuza talina emu alhamdulillah mutumiddeko sheikh wange oyo ne sheikh Sinan Zaid wa Kinyakali nsaba Allah balenga mwendaba amaseeka baffe batusomesa era abatusomesa ababaraka era abawamu ekisinga obulungi na buli musomesa yenna gyali ngo ina chotusa eri abayizi na buli akola omulimu gonna nga gwina kyeguyamba abaddu ba Allah nkutumiddeko bwatyo Allah asobola okubanga ekintu akikuwadde mu akaseera katono n'amala n'akitwala kati Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim nga asinzidde ku kituuti ky'ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam e Madina olunaku olwaleero yalaze nti omuntu okufuna okubeera nga ayina embeera enzibu gy'ayitamu okubanga ayina embeera embi gy'ayitamu tekimufuula mubi maaso ga Allah wabula kiyinza okubanga ate kitegeeza nti mulungi Allah agezesa baayagala ebiseera bingi Allah agezesa baakola ki baayagala waliyo omulala nga ate ye mu kifo ky'ekigezo ayina kibonerezo naga nti mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba man yuridillahu bihi khayran yusib minhu Allah wabaya akwagaza ebirungi agenda n'akwatamu kubanga wana akuleko hizo genderera bwoti kati agenda n'akwatamu nanyigamu n'ozukuka n'ata kino nno kikulaga nti obwavu n'obugagga byebimu ku bigezo kati Allah yamanyirwa kigundi amugezesa na bugagga gundi namugezesa n'obwavu ate ekigezo kiyinza okubanga si kyaluberera kivulanga yo abaganda bayinamu engero zaabwe bagamba zikusooka ne zitakuva mabega kubanga olusi zikusooka ne wabeerawo gwe zive mabega ne wabeerawo buli omu okusinziira Allah bwaba asazeewo Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim yagenze maaso n'alaga nti omuntu okubanga olina risiki y'amaanyi omuntu nga mugagga ebitagambika babinojjo babinyonkondo n'amanyi amalala abantu ge baawa abagagga tekimufuula kuba nti munnange wa kitalo nnyo maaso ga Allah era wanjawulo nnyo oba wa kitiibwa yagambye nti obugagga si kitiibwa mu maaso ga Allah oba kali tugambe si buli bugagga nti kitiibwa mu maaso ga Allah waliwo obugagga nga buzze nga kigezo ate si buli bwavu nti bunyoomoofu mu maaso ga Allah waliwo obwavu nga Allah abuleetedde omuddu we ng'alina kyamwagaza nga bw'anaatereeza bigenda kutereera oba nga ye bw'atyo Allah bw'asazeewo nti omuddu wange ono empeera ye njagimu yaumal qiyama ekyo nno omuntu gwe kikaluwiza okutegeera nti Allah asobola okumma omuddu edduniya ng'agenda mmuwa ku akhira nagakati nze lwaki tabimpadde ku dduniya yahi dduniya ogenda giwangaalako ebbanga ki kati gwe balamu bewakazika mu mwezi guno gwetulina kenda ku just 18 bamekanga ogamba nti kale singa abaddewo n'atabifuna biri naye ng'asigaddewo ng'omanyi nti okuva lwetugenda lwetumuziise paka lwetuyiddamu okusinkana naye yaumal qiyama wallahi ebbanga ddene kati nga tuddayo ku kiri zikusooka kale abeere mwavu ku dduniya naye nga teyeedibase ku akhira abeere nga mbutuufu ali bulungi newabeerawo omulala nga ye Allah alaba nti ono ye kamuwe ku dduniya muweeyo kyemuwadde ate empeera ennene ngimuterekere ku akhira tusaba Allah atuwe ekisinga obulungi kati wano nno seeka yalaze n'agamba nti abamu Allah agenda nabawo ebyengera nga istidrajan nga just ayagadde amutwaliriza kanyeebwa mutego agenda musuula ewabi kati omuntu kikyamugga okulowooza nti olw'okuba Allah akuwadde byakuwadde olwo nti akraman ampadde ekitiibwa olw'okuba ampadde sente nedda si bwe bibeera oba nti azikuggyeko ogambe ahanan fayakhurabi lalala si bwe kiri enjawulo wakati waffe mu maaso g'oyo yatutonda bittakwa ebeerawo nakutya inna akramakum inda allahi atqakum yatugamba nti abasinga ekitiibwa mu maaso ga Allah yoyo abasinga okumutya si abasinga obugagga si abasinga obwavu kubanga waliyo n'omwavu naye ng'ate mubi mu maaso ga Allah tetukyerabira nga mu bwavu bwe agasse ebibi agasse enkukunyi munyeera buwundo byonna byonna ebibi bibiri ku ye kati nga mubi mu maaso ga Allah ate era ng'ali bubi newabeerayo olinga mulungi mu maaso ga Allah ng'era ali bulungi newabeerayo nga opposite ali bulungi naye nga maaso ga Allah ali bubi ng'ali bubi ku dduniya naye nga maaso ga Allah ali bulungi tukkirize nti ebibeerawo naye tetumanyi biri mabega wa nsonga ezo Allah ebimwi bingi mu byo yabitukweka tuyina kumwesiga tumanye nti omutonzi waffe yasalawo aye tamala gasalawo asalawo nga amaze okwetegereza amazo asalawo nga kyasazeewo kirimu amagezi ag'ekika ekyawaggulu atomaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga lwaki ye yali atukubiriza okubeera abeebaza era abagumiikiriza Allah akugezesa gumiikiriza bwakuwa weebaze n'atulaga Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasim ng'asiisidde Madina nti abantu nga bwe tulaba nti tulimu okwawuka okusiŋŋana mu byenfuna mu mbeera ez'enjawulo ne bannabbi baasiŋŋananga waliwo bannabbi abaali abagagga Ibrahimu alaihi ssalaam Daud alaihi ssalaam abamulaba bamuyita King David nabbi Suleiman abalaba bamuyita King Solomon baali nga balina sente ne wabeerawo abataayina nabbi Isa abamu gwe bayita Jesus omuddu wa Allah era omubaka we atali mwana si mwana wa Katonda ne Yahya mu luzungu bayita John baali baavu basajja bato so nga ate ye umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaita mumbera zombi eyobwavu neyobugagga kati manya nti byonna Allah bigera berango mwesiga tekitegeza nti gobera oloze nti nze yangerere ekyo nedda sigalango okola sigalango omusaba sigalango teka mu amaanyi banono bombi nga maliriza Sheikh Bandar Balira ne Sheikh Abdul Mahsin Al-Qasim bavumiridde ekyokubeera nti Irani sorry abahuthi okuva Yemen bakuba ebibuga bino naddala Makka ne bagikasukamu emizinga mu mbeera ey'obulumbaganyi eyo nno nkola y'abantu batalina ddiini ku mitima era esaana okuvumirirwa ennyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire mukkirize tukome awo mbatumiddeko abazadde baffe bonna aba Muhanna Islamic Junior School mwe bali kubeera nti mwatusindikidde abaana ne bakomawo mu ttaamu aba mukugulawo olusoma olwokusatu na buli muzadde yenna gy'oli eyazizzaayo omwana ku ssomero bazadde ba Bilal namungona salafu masomero gaffe gonna mwe bali kuba nti abaana mwabazizzaayo ku ssomero ne babeera ng'ate baddamu ate okutambuza emirimu gy'ekkalaamu n'okubanga babangulwa mu mbeera ez'enjawulo naddala ababazizzaayo ku masomero g'eddiini Islamic schools mwakoze omulimu gwa bbeeyi saba Allah abeerenga abawamu ekisinga obulungi barakallahu fikum wajazakumullahu khairan musigaleko nga muwuliriza atuddemu orundi inshaallahu ta'ala saba Allah atuwangalize mu mbeera esinga obulungi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izo ziswede kukubaze makani madina ngabo zisomedwa kujumuye uruna kuwarero umuno kufunua mrimi wafuluwa wano Sheikh Ntare Bashir
2: banange mpulira nkoye mtambude nzuza bagere binuma chuka sinani anakulia sibyo tano sebo
3: bulungi
2: nonya bana baruza enkoko
3: mukadde kunongate kuli baruza enkoko
2: mukadde siri mukadde nonye wali enkoko
3: enkoko bazaruza ku Good Farmers namuwongo.
4: Aba Good Farmers enamuwongo bakutuusa ku bukoko bulungi obw'olunaku olumo nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka ng'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamudin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head offices ziri na muwongo Bukasa Road Junction opposite ne meeting point oba tukubireko ku 0752211 oba ku 0753588881 Good Farmers kurenko kenunji eziza amagoba
5: Umwako guwede, wama lirizo kuseleke msirobe ya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno, tudamu kuduka. Tuduka nechigenderelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate ku anyo muzirimu rani, biri abiri mumu kaga. Wansu wa mulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzo mweza abiri. Umwezi ogomenda, umwaka biri abiri mumu kaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isatu juka. Ubi mituwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
6: Jangofu ni kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Ikutusibu wako, Palu FM, anyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Duko luo ulamo, duko luo shukuran babies wa administration bro.
7: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي زبرونجي أبقو بلد البروغرامين تفسير القرآن الكريم أكفون لا نوكن ينيولا أما كورو كقرآن يجتيب tuli musula eitibwa tuli mujuzu eitibwa amma juzu amma ejuzu ya makumi asatu iranga yesembayo Quran yonna tuli mu sura eyitibwa suratu al-infitar esura eyogera ku bigenda okubaawo ng'enkomerero etuuse ne mu kiseera ng'enkomerero esemberedde esembedde Mwetuba tusuma tafsiri nga bwe nzizi mbagamba era bwe nzizi mbategeeza ab'ebitiibwa tutunuulira ebitundu bina tutunuulira oba bitaano almunasabatu oba almunasabatu baina suwar akakwata kali wakati w'essuula ez'enjawulo oba aya ez'enjawulo ekyokubiri asbabu nuzuri ensonga bwaki essuula yakka oba aya mu jjuzo eno gye tulimu ekyokusatu mu makasidi ssuura ebimu ku bigendererwa by'essuula gye tusoma ena makasidi Mfuna sheikh kati mathalan essuula gye tuliko erina makasid erina ebigendererwa era ng'ekigendererwa kyayo ekikulu tahdhiru linsan min alightirari wa nisyani yaumi alqiyama kwekesa muntu kutwalirizibwa byansi n'ensi neyeerabira olunaku lw'enkomerero tijeruli era agenda kubalibwa ekyokuna yihwaru ssuura essuura etambulira ku ki ekyokutaano hidayatu assuura alkarima essuura eno etulungamya etya biki byetufuna mu ssuura eno nga birungamya entambula yaffe olugendo n'okusinkana Allah subhanahu wataala nga tulimba mu buno obujjudde amayengo n'obusozi n'obusozi naki
8: n'obuko
7: n'obuko ng'abaganda ebaganda kakati we twakoma twali tutunuulira ebitundu essuula kwetambulira awo we twakoma era we tugenda okutandikira obudde bwe tusigazza inshaallahu taala ekisooka twagamba kino ngenda kuyita mukiyite kubanga kyetugenda ku kirala nti essuula eno etunuulira ebintu etambulira ku bintu bitaano ebikulu ekisooka bayaanu ahwaali yaumi alqiyama wama yasahabuhu min taghayurati kauniya adhima okunyonyola ebyentiisa ebigenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero n'ebigenda okubeera nga bigoberera entiisa eyo ebyentiisa ebyo twagamba nti ekyo ekitundu ekisooka n'enkyukakyuka y'ensi eraze egamba eri mu mbeera etalabikangako twagamba nti kyekitundu ekisooka kitandika ne aya esooka paka ku aya ey'okutaano idha samaau nfatarat ye aya esooka tuuka ku aya egamba nti alimat nafsu ma qaddamat wa akharat kyekitundu ekisooka kyogera ku byentiisa ebigenda okubawo ku lunaku lw'enkomerero n'enkyukakyuka y'ensi n'eggulu kyekitundu ekisooka kitundu ekyokubiri aitaabu linsan wa tawbikhihi ala juhudihi lifadili rabbihi kirimu okunenya omuntu n'okuvumirira eneeyisa ye olw'okuwakanya obulungi bwa allah subhanahu wataala gyali nebyengerabye echo kitandikane aya ewa mukaga paka ku aya eyo munana paka ku aya eyo mwenda agamba Allah subhanahu wa ta'ala ku aya eyo mukaga agamba nti agamba nti ya ayyuhal insan owangu omuntu ma gharwaka bi rabbika alkarim kyeki kubuzabuza neki kutwaliriza neki kujja kumukamawo omutonzi wo owekitiibwa
9: jalla jalalu
7: tegereka alladhi khalaqaka fasawwak fa'adalak yakutonda na kwenkanya na kutereza ila na kwenkanya nkanya fi ayi surati ma shaa rakabak na kuteka mchifana njia ya gala kalla bal tukathibuna biddin iyo mkaga na ye echo mutawana ruachi mfana na we mutio muli imbisa urunakule nkomerero simba mbade murukiriza timwali badde abeeyisa bwe batyo kati aye gobera ekitundu ekyo ekitundu ekyokusatu kitandikana aya ey'ekkumi nekikoma ku aya ey'ekkumi n'ebbiri kirimu ki tadhkiru linsan mulimu okujjukiza omuntu bi anna amalahu mahfuza nti emirimu gye gikuumwa musajjalatun giwandiikibwa musajjalatun alayhi gimuwandiikwako obutereevu liyujaza alayha asobole okubeera nga asasulwa emirimu gye egyo nga agisasulwa mu bwenkanya khairan aw sharran asasulwa obulungi oba obubi kyekitundu ekyokusatu muraqabatu lamal waljaza kirimu okulaga nti emirimu gitunuulirwa era nyini jajja kusasulwa kyetwakoma ku kitandika ne aya gyetwagambye
9: eyekkumi
7: eyekkumi
9: nkitandika ne aya yes
7: eyekkumi nekikoma kukereza ne aya ekkumi nebbiri wa inna alaikum lahafidhin mulina abakuumi abagoberera abalondoola
9: byemukola
7: kiraman katibin abebitiibwa abawandiisi tebalina gwe bali azamaanya baita bakirama
9: tebagoberera bigoberere naye na buli kyokola
7: bakiwandiika yalamuuna ma tafaalun bamanyi bulungi byemukola byonna akikumikiza ne aya ekkumi n'ebbiri kirimu okujjukiza omuntu nti emirimu gye gyakola gikuumwa era gimuwandiikwako asobole okusasulwa mu bwenkanya okusinziira nga bwe yakola ekyo kitundu ekyokusatu tundu ekyokuna kyetugenda okutunula olwaleero mu budde obusigadde kitandika ne aya ey'ekkumi n'essatu nekikomekereza ne aya ey'ekkumi n'omukaaga omutwe gwakyo taqdiru haqiqati aljaza tuqaddiru oba taqdiru haqiqati aljaza tugambe bwe tuti kirimu tuqaddiru naam oba mulimu taqdiru haqiqati aljaza annihai mulimu okulaga obwennyini bw'empeera egenda okusembayo
9: wallahi
7: wa masiri labrar n'obudde bw'abalongofu naimin kiraga nti obudde bw'abalongofu byengera wa masiri alfujjari fi jahimin era kiraga n'obudde bw'abajeemu ba aboonoonyi muliro kitandika ne aya egamba nti egamba etya egamba nti inna labrar lafi naim abakola obulungi kyekkumi n'essatu nga bwe tugenda okiraba bagenda kubera mbyengera wa innal fujjara la fi jahim na bono nefu bagenda kubera muliro yaslaunaha yawmiddin bagenda kugwesoga kuluna kulokusasura nakulokusasurwa
10: Allahu akbar
7: nakulokusasura mabanje yawmiddin yawmal jaza nakulokusasura oba olokusasurwa wama hum anha bighaibin tewali agenda kubera absent bonna bagenda kubeerawo
10: bajja kuba wali
7: twalinga mu kirase nga tusoma nga bayita amannya
10: basoma
7: listi ya amannya baga gundi
10: present I'm present I'm present or absent
7: tell absent
10: kulunakulu tewajja kuba ali absent
7: wetegereze wama hum anha bighaibin tiri agenda kubanga bwaba mujeemu tali mmuliro
10: Allahu akbar
7: taliyo
10: bwali ba mulongofu
7: naye agenda kuba watekedwa okubeera
10: raha
7: naye balongofu ekyo kigambo kyetegereze saba wateke balongofu
10: Allahumma
7: ekyo kitundu kikoma ku aye kumi n'omukaaga
10: kumi n'omukaaga
7: kale ekitundu ekisembayo bayanu azamati yawma ddin kinyonyola obunene bw'olunaku lw'enkomerero wa shiddati al-adli al-ilahi n'okulaga ewala kw'obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala haithu la tamliku nafsun li nafsin shay'a teri muntu agenda kubeera nga agasa munne ngaamugasa n'ekintu kyonna wabula okuleka buli omuki yakola agamba Allah subhanahu wa ta'ala kino ekisembayo wama adraka ma yawmu ddin olunaku lw'enkomerero olwogerwako olumanyi olunaku lw'okusasulwa olumanyi lwe boogerako kuno kukungiriza so singa we bavuna yagenda nti kyekinakumanyisa enjogera yakukungiriza
10: nakunyweza
7: kungiriza njagala nkuwa ekifaananyi nga njagala njogere ku mukulu baganda baffe ababiri abaganda baffe abaafa nga balina kye bakolera obusiraamu
10: Naam,
7: mabahaji ba Uganda. Olina akugamba nede kansoke nyogere kuno. Ono mkuru nyo kumwogerako. Olina akugamba gwe shekhe mkuru omumanyi gwe boogerako. Shekhe Shuaib Semakula. Gwe yalaro kwogerako. Olina kyo kyeyali eri obusiraamu bwani bwa Uganda.
10: We nkusabira awo nyini gwogenda
7: okutandika. Kwogere mukuru mulango nali mwogere. Gwe omulangira mbogo
10: Allah
7: kyabasi kakebula kasira katono ddala jangu wandise mutawamiruko w'enkulakulana akyasinze obunene mu ggwanga fungize tukole wa Part of Africa Radio biri
10: yala kukulisayo mukwano mukuumula mukoko ebalinyo balire ddala okuba nti okyali ku mukutu ogw'ensonga Part of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo tuli mu program tafsir al-Quran al-Karim okuvunula kitabu kyo ekitibwa Allah tukitegeere mu lulimi lwaffe ate nga tutegeera makulu ki kyassibwa ddi kyassibwawa ani yakisa yakikwasaani bwe yakikwasa akireetera ani bwe baakireetera akikola atya era ffe tufuniremu wa awo Sheikh Abdurrahman Mukisa waatematema ku ssaawa enu tufunamu oba tetufunamu aye wadde yajja kufunamu anaaba teyewaddeeyo hasara ogenda kubeera mukufaafagani sebo Sheikh tugende mu maaso
7: tugendedde mu kuwummulamu nga tuli mu kitundu ekisembayo nga Allah subhanahu wa ta'ala abuuza agamba wama adraka ma yawmiddin natugamba nti istifham okubuuza kuno kwa tafkhim ne ta'dhim kulaga bunene bwa nsonga yani ayu shay'in a'lamak bi yawmiddin olunaku luno olwogerwako olumanyi omanyi bwe lugenda okubeera omanyi obusito bwalwo
10: si kino ekyamangu kitwali tutegeera nti wama adraka ma yawmiddin kyekinakumanyisa
7: kyetunabudde njagala
10: ngatugenda
7: mu kuwummulamu njogere ku banene ababiri ku banene b'obusiraamu sheikhe mukuru sheikhe Abdurrazzaq sheikhe Shuaibu Semakula ne omunene omulala omulangira mbogo kyabasinga rahimahumallah rahmatan wasi'a Allah take kitanga na muntu anaya.
10: Amina ya.
7: Kiriza nyogere ku munene omulala.
10: Naam.
7: Gwese chimwanyo mumanyi.
10: Allah. Akbar.
7: Rahima Allah.
10: Rahima Allah.
7: Fili tuwa mulaba. Nye tumanyi inti yomu kubakule mbilo. Aba so kugende Makka. Elamu kugenda kwe Makka. Na tako mawu kunyumia bukende vya singana Makka.
10: Ya nyumia anga
7: birunji. Na zimbilo akabalaba na bagende Makka. Erodi ya inza no kugamba. Sagala program jifule ya banini. Ni kanyo gede kubanini. Gwe. Sheikh Abdul Karim senta mumu.
10: Senta mumu. Allah
7: ta'ala yetagisa okwogerako olw'omulimu munene gwe yakolera umeno ya la ilaha illallah oba Sheikh Abdulrazak Matovu omumanyi
10: Allah
7: ta'ala otuba twagala okwogera ku bagagga tuyinza okugamba tigwe bye muko omumanyi Ibrahim
10: Haji Ibrahim Wanga Kibirige
7: omumanyi
10: omumanyi
7: musajja obugagga bw'alina bwe yali alina gwe
10: olwe tujja kubuuza Sheikh Noho Mzata Bate empologoma y'obusiraamu
7: omumanyi oba tuyinza n'okugamba nga tulagala oli ayagala omumanyi ayogerwako tuyinza n'okugamba nti waliwo omusajja yali mugagga musiraamu naye nga yali w'amaanyi gwe bayitanga kakono
10: genopats
7: rahimahullah ta'ala allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu yagadde ne mujukize banna Uganda
10: nabalala
7: banji rahimahullah rahmatullah tugende maso
10: la ilaha
7: illallah Allah subhanahu
10: awo nonna awo ne kibalisiza
7: kukulaga
10: nti kuno kukuliriza
7: wama adrak
10: ma yawmuddin
7: gurnako rogerwa ko rumanyi funa ma adraka ma yawmuddin
10: Allahu akbar
7: yamala munachi dam era kiki nakumanyisa runako kyoro runako uruvanyuma era nate runako obugurumanyi ebigenda okulubeerako
10: kiringe kigamba nti bwebe ebisoose tebikumanyisiza kati thumma ma adraka ma yawmuddin uruvanyuma webirito bitegeereddeeko kiki ekinakumanyisa
7: runako
10: obugurumanyi
7: kyava kuwa ebirago obunene bwalwo yawma la tamliku nafsun linafsi shay'an runaku omuntu lwatagenda kubeeranga agasa munne omubeere kugenda okubeeranga tekusobola kugasa mulala la yastati'u ahadu an yanfa ahadan
10: Allahu akbar
7: wal amru yawma idhin lillah wal amru kulluhu
10: Allah
7: fi dhalika al yawm lillahi wahdahu yatasarrafu bima yasha la al ahadi ghayru
10: la ilaha illallah
7: agenda kukola nga bw'ayagala teri mulala agenda kubeeranga yatasarrafu mulkihi ayina kyakola mu bufuzi bwe kakati barakallahu fikum abatuwuliriza ekyo kitundu ekyokutaano nsaba mutufuneko ekifaananyi abagoberera programu bamaseeka n'abatali ekyokwetegereza Qur'an Al-Qur'anu كلام الله تعالى كما يا الله سبحانه وتعالى المعجز ابي امكيرو المتعبد بتلاوته المنزل على محمد صلى
10: الله عليه وسلم
7: بسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته وانت بسم الله سيزا او بسم الله نوبته ما يبقى
10: وما عباده
7: المبدوء بسوره الفاتحه يعني كان الفاتح والمختوم سورة الناس كبير سورة الناس بيبقام يا الله سبحانه وتعالى بيتقري سورة بيتكا تكا يابيو وطنية بتنية جزر سما بيناك قواتي كتوندو كتوندو وبتوندو بيتانو بيتوجم السولينو kakati nga tuchali ku kitundu ekyokusatu simanyi budde bwe tulina mukama wange
10: tuchali edakiika tusigaza edakiika nga kumi
7: edakiika kumi zitumana
10: na
7: tuli ku kitundu ekigamba nti tadhkiruhu bi anna a'malahu mahfuza okujjukiza omuntu nti emirimu gye gikumwa
10: kye kitundu kya
7: musajjana tu giwandiikwa alayhi kunyene jo kitundu ekyokusatu liyujaza alayha khayran aw sharra wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin
9: ya'lamuna ma taf'alun. Sheikh ibn Uthaymeen yagamba ta'kidu bi mu'akkidain. Mu'akkidain ayeno ekatirizidwa nokukatiriza kwa mirundi ebiri mu'akkidain. Mu'akkidu mu'akkidain okusoka inna wa inna inna ya ta'kidu ya kumeza nsonga singa gobadde yogera na yensonga alabikanga atajitegedde okoze senjogerera ganti choyogera bwe kitobe kiri mazima mazima chikitegeza wa inna alaikum la hafidhin mazima muliko abakumi mazima
8: tulina
9: mulina abakumi yeye kumeka ye 10 siye
8: na
9: wa inna alaykum malaikatu yahfazuna amalakum mina ba malaika abakumi mirimu jawe atyela mwe yokubi la hafidhin yoba jita la mtaukid niyo yakakasa chitegeza nti okakasa wano kwa mirundi emeka
8: ebiri
9: mazima ddala mulina ba malaika abakumi mirimu jamu abajirondola.
8: Allahu akbar.
9: Chava Sheikh agamba wa inna alaykum la hafidhin. Chava agamba nti al insanu alayhi hafidhun yahfadhuhu. Omuntu alina omukumi amukuma wa yaktubu kulla amalin.
8: Allahu akbar.
9: Awandika buli mulimu
8: likallahu
9: ta'ala. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Taina kigambo cha furumia okujja konga walu malaika aliyobulindala alinze okuchiwandika.
8: La ilaha illallah.
9: Fa ala kulli insanin agamchika kataku buli muntu na fa ala kulli insanin hafadha. Faala kulli insanin hafadha. Buli muntu aina abakumi yaktubuna kulla ma qala wa kulla ma faala. Bawa alika buli kyonna kyayogedde ne kyonna kyakoze.
8: Sheikh ngozeeko katono nnyo waggulu bamalayika abo mpuliddewo raqibun atidu ali omu bali babiri
9: bamalayika bano ejo jimu ku mirimu gyabwe naye tekiri nga abantu bwe balowooza nti ago ge mannya gaabwe ntegereka njagala tusome aya mu Qur'an buli tafsiri gye bagiwa emisatu qaf emisatu qaf olabe abamanyi bwe bagivuunula tebavuunula nga bagamba nti agumanya nga bamalayika bavuunula nga balaga nti mirimu
8: mirimu
9: gye bakola
8: gyaba
9: Surat Qaf.
8: Ngai ba ito insene ne insene ne.
9: Eh.
8: Omubazi mubazi.
9: Eh.
8: Surat Qaf.
9: Surat Qaf.
8: Aya ya kumeka.
9: Yenjaga tutunulire subhanallah. Inna lega wa msurat Muhammad. Eh.
8: Qaf yino yetu ajira.
9: Ujirabi.
8: Na ye aya ya kumeka.
9: Aya ujina jirabi. Ila wukibi ila ujirabi. Ila naka yinani. Yes. Mnumia janji tunulire.
8: Wa guru maso waliyo dhariyati. Mabega walio hujirat
9: masa liyo dhariyat
8: mabega hujirat
9: na mjira vichu chitufu watu binokuba aya ya abili musatu
8: masha Allah
9: abili musatu nedda wa ina naam aya ya kumina muenda ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kumina
8: muenda
9: kumina mnana.
8: Ma yalfidhu min qawlin.
9: Ya garuri ya tafsir. Ma yakulu min qawlin. Tayogira chigambo chona. Illa ladehi malakun rakibun. Okujia konga ina malaika rakibun. Erondola. Ala ma yakulu hu.
8: Bulichayogira. Allah.
9: Hadirun. Rakibun atidun. Hadirun. Ngeri mchifecho wenyini wali. So si kubandi zinu malaika berakibu nati.
8: Okay. Elaba singa sheikh baalinga babu nga baganda. Illa ladaihi
7: Rakibu na
9: Rakibu na atidu. Nti walio rakibu na atidu.
7: Mugobe era, ili ili mchifoche njini wali. So sinja wa manyaga
9: si malaika. Simanyagaba malaika.
7: Obula mili. Begambe yabi kuzi sigwa kumilimu jambu.
9: Barakallahu fika. Wajazakallahu khair. Atu uliriza. Nkaka sanje. Chochitegede. Tebali babili. Nga uli jaba vonozi. Abamu.
7: Babitiwa bampisa siwa kopi li aman ulogu bajita laim laim ya mkopi
9: atali rahim
7: laim bilhamza
9: bilham
7: ya mkopi li am ya mulaim laisu li aman kwa ina buba chageza kukuteleza kiraman katibim Siba liyaza amani.
9: Gamba. Teba ina kwa gamba.
7: Nchono
9: katumuti de kuliso.
7: Kwa katukolewe tutumuleza amani.
9: Bango no mnene.
7: Chavudakula watona. Arivuati. Bal indahum minal karami ma yunafi an yadhlimu ahadan.
9: Dan. Allahu akbar. Wallahi alhamdu.
7: Banjuru kufu. Teba ina kwa sabola kuliyaza amani. Fayaktubu alihi ma lam yaamal. Kwa sabola kuwanika kumuntu
9: shatakozi.
7: Au yahdiru maa amila. Uwoku banga chako zili tibachi.
9: Nibata chituwa la ngansi.
7: Nibata chuandika.
9: Atiwe
7: chako zili chitono nyo.
9: Chitireke.
7: Chitono nyo icho. Agani ajebu cha kabwa mkuo ako katono. Tewali chitono maso gaba. Miri mbili nyo mtu jakola. Sera mbira imu.
9: Tewali
7: chitono mtu jakola. Mwani kabulichi. Chabdi Allah baita kiraman.
9: Teri chitono mubirunji, chitawandi ikibwa.
7: Ila teri chitono.
9: Ate teri chitono mubibi,
7: chitawandi
9: ikibwa.
7: Chababa itaba kiraman.
9: Allah akbar.
7: Chababa ama sheikh, li anahum mausufuna bil karam. Kubanga ba Allah ya batenda nubu gabi.
9: Allah.
7: Nendere njawu. Tainza kubati na nisha adene babiranga bali hazamanya.
9: Bali hazamanya.
7: يعلمون ما تفعلون بمنين يمقل إما بالمشاهدة إن كان فعلا بس وروك بانغ بميرابي إن كان فعلا بچ بيريش كروا بچ مانيك بابچ ربين وچ كروا وإما بالسماع إن كان قولا سوروك بيرانغ بوريد چوريد بچ بيريش قامو بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتمونا Nomo yego kuba kuina chibukozi.
9: Ngabwo yego
7: chibukozi chiri munda.
9: Techatu bwana rulimi.
7: Allah chibategeza ne bachiwandika.
9: Sheikh.
7: Bal in kana am in kana bal in amila alqalb. Naam, yutlaahum Allah. Naam, yamassuni bi fayaktubuna. In amala alqalb. La in amila alqalb yutlaahum Allah alayhi. Kagwenga mwegwe mwukose tima na chua Allah chibatu usako na chibategeza. Fayaktubunahu. Nibachu wanika. Kala nabiyu sallallahu alayhi salatu wa salatu. Kala nabiyu sallallahu alayhi salatu wa salatu. Man hamma bilhasana. Yen omuti yen na wanka wanki lukole chirunji.
9: Mumutima
7: kwe. Falani amalna.
9: Na atachikola.
7: Kutibat hasana.
9: Bachu wanika birunji.
7: Bachu wanika chirunji na chua Allah chibategeza. Waman hamma bisayi'a na wankira wankira kurechi biwalami amaliha
9: na atachikola
7: kutibati hasana kamila na ya wandiki wakechi unji singa chileka kuluwa Allah
9: ilahu wabadi chibuzo na yoji
7: maza inna utaraka halillah
9: lasa wajal
7: wal awal
9: sifa
7: asoka afuni impera ala mujaladil hammi bilhasana no wakubiri na yu watu wafana
9: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.
7: Kufi?
9: Sheikh chibuze chibadde chijjawo ne ata kumaliriza.
7: Alese ebintu bisatu.
9: Ebintu biri bisatu.
7: Chibakoze bachiraba. Chobokoze bachiraba.
9: Echo kubiri.
7: Yes.
9: Ne choroze zanga chironji. Allah na chikuani kako. Na chikuwa kuwa mpera. Ne chore senga chibi. Nacho Allah na kuwa mpera. Allah chiba tegeza. Nacho ne chikuani kako. Tegeza wa ne chikuwa kuwa
7: Sawi Sheikh Barakallahu Fik.
9: Echikitundu. Echo
7: kusatu. Mwishiti onzikiriza nguwe yaba kwewa masimu babidi.
9: Na.
7: Mwadachi ikabunu. Uwe abadatu uliriza nguwe li mprogramu eno. Tafsiru al-Qur'an al-Karim. Onakuno lwarero. Edachi kansika za satu zoka. Na yungu kiriza. Toluwa huo, buo itamu, toyo gira vingi, bako shio gamba, kumusomo gulu lwarero insha Allah. 0-5-5 muenda, 10-5 muenda 0-0. Wazino msamu nana bili asatu mkaga mkaga. Obedeko ni chogamba. Insha Allahu Ta'ala. Gwe ainacho uli de. Nga na uli do. Wale runga. Chanja ulo nyo joli. Nga sicho wado manye. Obango wado chimanyi. Ngo chimanyi vodyo. Hello mkwano. Zino msamu tanu muenda.
9: Uluse simi ya fevano obzibu.
7: Uluse uli ya ba network. Hello. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa
11: barakatuh. Tulina parking
7: wano.
11: Naam. Acho ne bajiro.
7: Mm.
11: Kati ya misumari jivera oneze nkanya kulonda. Nengamba wana njini tazaviri koneze.
7: Bambi.
11: Ngopala nga mdaba sobola guji. Takodewe mbanga. Ndismati ntira neungula batinu milizo kule batinukuta mangu jewo.
7: Bambi.
11: Sosa wala tuwobu okolo obulundi
7: ya. Amin. Amin. Amin. Wewa likuwele da mwana.
11: Alhamdulillah wana dadi wa wawerera.
7: Allah abongera kumanya kutegeera. Sawa
11: mwe bulungi Mr. Joseph Ambi.
7: Amin, amin. Kana sana. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajati Zainabu Mujuzi okuva wali namasuba mchikajjo tweyanziza kusima webalire ddala. Aha, hello.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
12: Mariam bisirikilo kamuka
7: mwiki. Bisirikilo wa sirika. Neleka leka tuulecho ugamba. Kande tuida
12: katuma. Zanyo tuweyanze. Genza chenzi jemu.
7: Na moje moji.
12: Wevute ganya kubulichovo kola. Yato akulavye tagamye nti neyanzi za gwe kakasa nti otade kwa akaunti.
7: Era kakasa nti yasa sula akulavye.
12: Salamu ekitibu atuongelo.
7: Ajitu bisikilo wa. Ajati bisirikilo wa yanjule.
12: Wanjisawa.
7: Kamukamu ganda.
12: Kamukamu ganda.
7: Kale insha Allah.
12: Tumideko mchala Zainabu mjuza mla mkumbi.
7: Amina ya Rabbi. Sichada mkuwa mchifanyo kutumiranzo tumira Zainabu mjuzi. Sichada mkukwata. 0-5-5 mwenda 10-5 mwenda 0-0. Oba 0-5-8 bili asatu mkaga. Mkaga. Siga zayo akadachika kamuko kuka. Hello.
13: Wa alaykum
7: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
13: Kiringe Mustafa kwano mundeba.
7: Tusa nzukuri za Mr. Mustafa.
13: Nzikijado kubuza mshekha awo.
7: Naam.
13: Allah wadayo gera kuba kumibano.
7: Aha. Bambi damu kuba ekibuzo kyo kibadde kirungi nyona Allah tugeredde. Naam. Kale kachanzo chaka ina ka second si. 0-5-5-10-0-0 waziri msamu nana bili asatu mkaga mkaga wanji. Hello. Hello. Naam. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
14: Mwishiri.
7: Wana ila shida na awe. Lero wazi yati mkugire mpola. Ngena maso. Tu sivyo bulungi mkwano.
9: Shida simuli ya kumuli na.
7: Uwe yoka kumuli na mteke matu.
9: Ajitila shida. Takalami. Mwarabu agama takalami.
14: Shida la kalabu.
9: Mafiku mbarakallah.
14: Kati shiki mbuza.
9: Na.
14: Shiyo gambi ya kisa. Kuna kule kumeswali wagenda gasa mwene kakata sawa na baka. Kupo wagenda kwa kuruawe.
15: Abana abato balimu emiteeko ebiri. Abaana b'abakkiriza ne we twogerera kati bali mu jjana.
8: Alhamdulillah.
15: Era abaana b'abakkiriza bagenda kubeera nga bawolereza bakadde baabwe.
8: Okay.
15: Ogw'omugaso. Omugaso ogwo gugenda okubawo Allah yagenda okukkiriza gubeewo. Omwetogenda gasa